0: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
1: Lava nunu chowulide agambye njwacho nsikiliza ne chowulide cha baru fama wakai
2: chikumumsa patanyeze mwenda
3: pal fama
4: akadifikale ndiyo yo kakwena yo
5: habiba okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiru kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga semasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omanyuvu namutiko w'enkuba fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 107.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo mu bulamu bw'ensi tufuna okusomozebwa binji ebitunyigiriza ebitweraliikiriza ebitusosa nga tetwebase olw'ebirwadde ebituteeka ku bunkenke
6: njagala nkubuulire naakafuna abantu basatu wano nga nkunnyonnyola ku kigere kino naakafuna abantu basatu nga boogera ekigambo kimu naye simanyi obutuufu bwakyo nga bagamba nti okulwala sukaali wakiri olwala siriimu wallahi nga be bagamba nti okulwala sukaali olwala siriimu kubanga siriimu yoonywa ku ddagala n'owangaala abantubaagadde emyaka naye sukaali agenda okutta wadde owangadde nga kutuddeko ebitundu n'akakika kasa ennaku zino ebigere byange binonze gw'olaba nakuba ng'omupiira era abamu kuba obbi bayinza okubuulira be twasoma nabo ebugeme

nga bawo to cha mutegera muteke mikono jani ya Allah Allah yisere bisinga bila ku saidi ntufu tegede Allah tawagira buli azamanya ngwe muteke maso ga Allah omusabire ko ewani kubanga bamu abami bamwe bachuka nenga babaloze bulozi ndirina omusiramu yanyumiza tata wabu yali musajja mulungi nyeri mama wabu ne ayi no mukazi oya parking ange moto ka mukazi yegombo mukajjo oyo na muroga omusajja naye agalo mukazi ne okuva koro musajja yachuka na asenguka ne wakanga tumala myaka nga tagenda nenga si wake we yali kali bachala banamu abala asolo kuloga bawo ngalaba enkola gana jemina nungi musajja ali providing protecting buli kimu musajja chaino kola nga akikola olye kubo lyakozesa n'abaako byamuwa kati muteke mudwai Allah waba waba abamuchusa waba waba muruga waba batukube ekiso maka gaffe nga kyekirese ebizibu Allah kiddeo eyo dua togirabira ekyokubiri omusajja waba kulyaza amaanyi ate gwe tomukola ki tomulyaza amaanyi gwe sigala ng'otuukiriza buvunaanyizibwawo emmere gimuwe mu budde ne waba konyeko gwekiriza kubanga bawo okyali mikono gye oba mutegede ekyokusatu obusungu oba enjawukana eziri wakati wo ne bawo toziyingizanga mu baana bo eno sadi pate yejja buzzi lwa kusinkana kwammwe naye temanyi gye mwakwataganira sikikolwa kya bugunjufu kutuuza mwana muto wa P5 olaliko mugamba ebigambo by'abantu ba myaka asatu tata wuuyo akole kino kiki olimu muzimbamu lwaki ozimba omuntu asobola n'okutta omuntu kuba mulimu abaana nga ajjula ng'asobesanga tata ye n'amufumita naye nga bigambo bya maama alemu abasinga okibeera nti naye abasajja tebatera osirika abasajja tatera kwogera ekyo omusajja kizibu omusa nga atuliza mwana we amunyumiza ku maama we nga we yali maama we yakolanga kino kizibu naate mwe mukikola ki ali Allah agamba wala yajirimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu okunyiiga n'obusungu bwe mulina ku bantu abalala bwebaleetera okuba nti temuli benkanya gye bakola ki gye bali kale ebyabawukanya byali byammwe ng'abafumbo abaana bano tubaawula ku taata waabwe otegedde kiruma mu nsi okuba ng'olina kitaawo nga teyafa naye nga tomumanyi mumumbulire golaba kinyuma nga taatawo gy'ali simufu nti bakulaga amalaalo ge naye olw'obutakkaanya bwe mwafuna n'okuleka omwana nga toyagala n'asembera ekitaawo ojjukira nti waliwo akaseera nga mwali mwagalana ng'omuyita switi omuyita hani omuyita bebi otyaka akaseera tokajjukira kati musobola okuteekawo entegeeragana ntegedde abaana nga basobola okulaba ku taata waabwe wadde sisi yabeera nabo omwana n'akimanya nti mu nsi ayina yaani naye kati ensobi endala gye mukola muddira omusajja owookubiri gw'ofunye ate g'olaga abaana nti ono ye taata obusiraamu si kituufu kubanga obuzibu wetusanze mu kufumbiza omwana omuwala ng'ageze taata ono owookubiri yamuweeredde paka yunivasity ayife baimaamu bwe batuleeta omufumbiza tubuuza taata waaliwa amugaba otegedde tuba twagala taata we yamuzaala si taata we amukuzizza twagala taata we gwe bayita taata we mu busiraamu bwe yava mu ntumbwe ze ali omwana abamugamba genda otegeeze kitaawo nti ogenda kufumbira bagambye si kitange kiki yali ankoledde mu bulamu wadde n'okungulya nnika ebyo byonna mwe ababigamba abaana neeyo distance gye muteekawo n'atuka okufumbirwa nga tasobola nagamba taata wa muzaala nti ngenda kukola ki ng'ate yalina omugaba mu busiraamu aniramaliza nga bakoze ensobi ono taata we owookubiri yamugabye obufumbo obufu nga kitaawe omutuufu gy'ali kati so nze nera kaida yange eri bweti weba wakuwasa mukazi ng'alina abaana muwasa n'abaana be naye ate mugambe ekigambo kimu nti abo abaana balage taata waabwe omutuufu balina beera wange naye balagaani kituufu nyinza okuzanyawo nga taata naye sinza abakola ki balage kitaawe nti gy'ali kati so abakyala tubeere nga tu

0: era tuwa Allah subhanahu wa ta'ala ayongero tulongoze za makagafe yone birimwe birumira ufumba burumira Allah bitugirewo abebiso abatatu agaliza abenge abarogo Allah bateke wala naam subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk walwa ina chabuza naam abateste sibaliwo eh abateste arwa ajati naam ebuzo odoza mubiwandike byekuwe ligendo singa nisome speedy speedy tibyanu kulesha naam ayagala okubuza wandika omu kumu abayitemu abikungani naam na walio shekhe umulala gendo someso wanda senge alenda shekhe gwenda vya zao hawa mureme seza ok na kwa jogenze Allah kule mbele ya Rabu na amina na nani tisembayo tisembayo na hivyo bie mbaso meza mbitegede ya jeje tisingo kukuru na ekinsa nisa buliba wandi zemamo wange yasira mkabusira musi yali mkatuli hala wange ya musira mwa na muingiza endaka sira maina kasiro kubadanga bakola ki yabasoma nenda sanga ko kubitabo byenga ya wandi kangedda nga ya wandi kanga ko date ne sheikh asomeseza no musoma mu exercise book obo wedda ko budget hari chance anyusa ne manya ne basse kabisa bako ne manya ne basomeza hari so chikola cho kuandika kirundi abana bamwe bajja kumanya nti mwali bajumbize mwali basomi badarasa na ete lo bimara ete lo yoba wandi se bimara aja chokola ngani motasiba eh remember nandi ku muziki chokola ngani eh Ali member amasidi ayo kulangani to ina ko chifo.
1: Volunteer.
0: Volunteer. Na
1: ndukatiko ka jamiati.
0: Aha.
1: Eh. Tarafia. Na ndije no tekiko.
0: Ya we ka yange yawon. Ena kafe.
1: Ena kafe.
0: Eh, mashallah.
1: Siku ita. Ndukatiko ka wakatiko ka bachala.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Degwaje tani.
1: Joeli ya
0: nasaka. Nasaka. Komuria saka.
1: Masha Allah.
0: Mm, chimuandikire, chimuandikire. Chimuandikire. Alhamdulillah. Ona gamba. Singa tata abanga atamanyiddwa jali emyaka jonna. Ono tata owokubita mugaba. Atamanyiddwa jali yabula. Na yabula ye Allah mutake kundu chino chito chari inga basiram kubanga ogamba kari singa ya fani wanda gawe wa muziki na na basiram mkugawo mchara kule baita ba awulia abantu waino ufuna nyisi ba ina kuwa basaji yeri omchara na biyaganti la nikaha illa biwalii wa shahide ya adil ufumbote uwa kutufo kujia konga wali wali yu agama naba juli zibambeka babini kariba awliya haba gaba bebanu inga tata tabi rao tata akuzara suwe ndi wa jajjo musajjo kubanga aljaddu bimanzilati al-ab jajja omusajja jajja azaala taatawo mu busiraamu akolanga taatawo yabula n'abeewaabwe tekisoboka mpozi ngaobufumbo obufumbo bwaliwa okitegedde naye buba nga tebwali webuti nga bwali webuti tiza bajja mu famire ne zimanyagana ate oyinza okugamba nti yabula n'abeewaabwe babula batya kyogamba ku mbaga baani abaaliko oba muntegedde kati so bino bewammanga byetugoberera mu kugaba omukazi mu byuliri taata akuzaala oyo yasooka amaanyi gonna yagayina oyo wabanga ataliiwo jajja omuti omusajja kubanga oyo atuula mu ntebe ya taata bulungi nnyo olaba ne mukusika singa taata waba yafa jajja omusajja nga waali ajja taata kyeyanditutte jajja yakikolaki ali muntu munene nnyo mu bulamu bwe abo waba taliiwo muganda wa taatawo gye bazaala ne taatawo waba taliiwo muganda wo gwe bayita muko waba taliiwo mutabani wo gw'ozaala oyinza okuba wafumbirwako n'ozaala omwana namba mu bufumbo bwa halaali mu bufumbo bwaki kali mutabani we oyo asobola okujja n'agaba maama we naye alina okuba ng'ategeera bulungi okitegedde na singa obuli bwa ddala abakugaba omukulembeze w'obusiraamu yakugaba yafuuka waliyo obitegedde kali eyo kyeyini gye tukola ki gwetutambulirako na assalaamu alaikum sheikh ku shiriki n'okutta kiki ekisinga obubi anti nze airatha kithan kugatta ku allah gonna mazambi manene gonna mazambi maki kubanga nabbi yagamba uliriza ijtanibu assabu almubihat mwewale amazambi musanvu agazikiriza qalu wama hunna ya rasulallah ne bamubuuza ge galuwa qala ashirku billah nasooka namenya eryaki wasihiri obulogo wakatilu nafusi n'okutta omuki omuntu kati otunulira oda nabbi gyeyagateekamu shiriki lyakolaki lyakulembera kati shiriki akafuwaza omuntu nera waafa nga mushiriki agenda beera muliro abadan taligufuluma naye ati omuntu asse omuntu takafuwala abamusiraamu omwonone nera waatuuka yaumal qiyama tahta mashiati llah agenda kuba wansi w'okwagala kwa allah inshaa ghafara lahu aliyagala alimusonyiwa wa inshaa azabahu aliyagala alimubonereza naye ajja mmala ave mu muki mu muliro kati okutta ne shiriki ki ekisinga obunene shiriki kati so naddala mu abakyala mukola nnyo shiriki omusajja waafa neweezizika akapaleke ate toyogera nga tonnabakezizika tovaamu mwasi kikirizibwa okutta omuzadde nga waali nti ndi mulekwa okufuna basale kikirizibwa omuntu okutta omuzadde we nga waali naye nga anoonya ki anoonya basale subhanallah basiraamu ekisookera ddala kirimu obulyazaamaanya bwa mirundi ebiri obulyazaamaanya obusooka okutta kitaawo nga gyali nera n'amala akiwulira nti wamutta mu nsi eno simanyi oba asanyuka ekyokubiri obulyazaamaanya obulimu nti ogenda kufuna basale etaliiyo ogenda kukola obulyazaamaanya basale zino baba bazigabidde baana bamulekwa ate ggwe toli muki toli mulekwa ali erimu gyogenda osoma aba byebagenda okusomesa togenda bifunamu baraka kigasaki okubeera inginiya naye nga ovuga booda okubeera looya naye nga okola mirimu mirala ate nga tegirimu na sente kati so kikolwa kya bulyazaamaanyi taata si musiraamu muwala we afunye omwami omusiraamu taata aganye omwami omusiraamu awaani amugaba yeyi kati ero kino kyangu nnyo tomenyeka na taata genda ewayima Gende wani? Gende wa imam. Kuwanga tata hata kuina kubuyinza mkuga bawa. Kwa mwese gende? Na mugenda ugenzi wa imam na kugawa. Singuwa, hata taina yu baganda venga basilamu. Banea wabugela. Ajati. Chi. Mkwe daraso jimarili. Ate obukubu genda kuku ate. Bali manyolo tiyo obuko. Kadisinga mba no mwana. Yasi wawe. Nze na yenga tuwaya ukana. No mwami na yenga umwami. Taya gara kumanya bifa kumwana. Nawe katinyiza. Kula antia. Tucha tegeza. Singa mba no mwana nga si wawe. Nga si wabani. Enga si wawe nzi. Nati katobuzivo nzi agirese no mabega. Na yenga tuwaya ukana no mwami. Nengo mwami tagara kumanya. Bifa kuchi. Bifa kumwana we. Hade ingenda kula antia. Neno muwabile wa Shekhe Bosa. Neno muwabile wani. Amuhite. Echegede. Nere basi ya musabenyo Allah. Kazi kotu. Kazi kotu zige nda kujia.
1: Ima.
0: Aja tasoma kuwanga. Itubozi digenda uri kika. Waringa bali kodinga. Oseke diriga wali uri kama dogozi adenga mchana. Na, wadu gamba chaje. Kada wani aba wowa. Ye nyini ye wowa. Abo. Kare ngira chidda mushabo. Basira, bade baga musabire Allah kazi koti zije. Ede teka bali isi ngatwina koti za bakavu. Ndi musajja yenna agenda kutereera mulayini. Na, okimanyi nti obuvunaanyizibwa bw'okulabirira omwana bwa musajja. Wa single mothers babonabona. Nenga abasajja bananyini baana gye bali mu ki? Mu nsi ng'ate beeyagala. Kati so abo abasajja koti z'obusiraamu zijja basiba. Oba ziba kake kifuba ddembe balabirira abaana baabwe. Kati oyo mutwale wa Sheikh Bosa amuyita. Na mwona gamba Sheikh. Nze mbuza singa banga nino musajja. Yaki musiramu. Enamufunira. Aina dini. Nenta andiko kusoma darasa. Kati ge agamba nti nina edini. Nkola antia. Sezo cha wangara na yesi musiki. Si musiramu. Otuwa mudarasa ene kaunge zigendo sibe bibyo olimyeze wa mwe naam omusajja naam omusajja atali musilamu tewa musaba talaka tokirizibwa kubeera naye naam kiri haramu okubeera naye ategedde wala tunkihu lmushirikina hatta yuminu temufumbirwa abasajja batali basilamu mpaka nga bakkiriza Allah ekyo temukimanyi. Hadisa wazino kote gede. Kwa unadamu wangala na hile yogino kune misa. Yeno siwe bibio kumakaribi. Olinyeze wa mwewusi ya. Oge nito musaba na taraka. Kuwanga taraka wajisiba mwishi. Omugambi wona sila muka nja kuda. Wato sila mwishi. Haza sila kubaini wa baini. Kwa ukanye tori damu kumisinkana. Basira ezo kese ziwezi zile nyomba wala bakso. Uwe fumbita baka javatari wachi. Na yo woka kanyizo busira. Samwe wino kubira wabdutiba ubira wachi. Echoku vili wabachara yemua wazara abantu nebaya la monsi. Harigo limu kuzari ya musa javatari musira. Morimu kwaza bakita. Rokaya. Shumaya. Singa wazade uwa akura weba. Singa wasangi wango limu siramu. Kalisho yovaya. Allah jakuti rawoti. Obufunu miro. Mantara kashayi alillah. Ngomu ntuareke chintu kurwani. Wa Allah awabahu khaira minu. Allah mchusi zamo yisindogulu. Obo chikoze kurwa Allah. Ngononya kusimisa Allah. Allah jakuti rawobuchi. Akuwa msajyo msilamu. Lewa wanga lire doku silamuka halata. Silamuke musikarenga muri mwenye. Wa musegede. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Edagala ilitundwa mbu muonya. Muonya shiriki. Ili elitia. Edagala chiri liwaita muonya shiriki. Eh? Edo silimani. Na ye nabia gamba. Tadawa wa ibada Allah. Wadua Allah mwijia njabi. Ni wala tadawa bil muharram kemoja ngali sachi haram bangali malange dagala tadiri haram okirizgo kokola ki okujanja bana lokati eryo simanyi moonya shiriki simanyi dagala ke naam sheka onawandi sibwate sheka assalamu alaikum mboza singo musajja asimo mwana wange omusajja nampereza sente nzikirize Ozikwa nzikirizo zikwata nga tebannaba wa nzikirizibwa okwata sente ezo kiza tebannaba wowai basiramu wabanga yajja mu maka gammwe nayogereza muwalawo nera nemukkiriza nti agenda muwasa ebyo biba birabo bikkiriza ama waba mukwana bukwanyi nga tajjanga mu maka kumwogereza kwogereza kwa sharia Ezo sende ziba haram. Mwishe gede? Nga nzija makago, ne nga njagala muwarao. Ne munga mba tu kukiriza niranga mumanyi. Kono ya gendo kuwasa shadia. Mwishe gede? Katevila wubye mpande muwarao vila halali. Vye mkuwa denga umuzade ibachi. Wango redi faipo jendi mu ekolachi. Emanyi kidwe li ofisho. Na ye aliku buzibu yoyo. Nga bilieno vya mkuku tu. Mambo kukutane muwarao tata taina chakulachi kubanga tata ino kubanga ya kilizo musajio kubanga ya mungabu ya gaba muwarao ni mkukutulieno mkukuta wate vina kuka hala salamu alaikum sheikh singa omusajja akulumiriza nti oli mushiriku nga gwe we takasa nti kumukola shiriki alamu watia maso ga awe Tasiramu, ewalio omukati wahula muchi? Mwendo. Ima, bota ambula na woba shiriku. Mikuano jo. Nga michi? Mwishiriku. Wadika seya kulaba nishi gurufu cha mama amina, mama yudaya, mama sura. Nga wakuiva mindi, automatically na woba. So inangirijo chukulati. Gwechi wona mkati. You have to prove him, but it are proving. Minomu proving anti tolichi. Tuli mushiriku waje mikwano na uje salako. Ochegende. Na. Ateta ata waba mushiriku. Is it okay for the imam to give you away with permission of your dad? Tata inzo kwanga mushiriku na inga baganda vi siba shiriku. Ochegende. Baganda vi. Obaba brothers ivo. Ndaba gambira ini nzina jiwa wade gogobira mitendira kasagu nogufa ngogenda kugokumeka oino tunuyeje mitendira ugwa imamu gogukolachi oruse mbayo orugoye orueru ruri haramu kumuchara teruri haramu na yato mchara kubirizi wakambalo orugoye nga orugoye teruri ichi terusha uti inga osheke dekubanga orugoye orueru rumuraga mangu mubanga Kali abachara wabo sahaba bayambala nga nyingu za black. Chochambalo cha abachara bakiri. Naam. Assalamu alaikum. Omwana wa haram. Ani amugaba. Omwana wa haram. Ani amugaba. Wabani baganda be. Babalala biwazara musajja wa halal. Baganda babalinzi bamugaba. Wenzo kwanga wachaka rango limuwala, nozaro mwanoe. Kati orofa njima nufuno mtuja ni baba wakati ababa na baba wakanda. Sige di? kati oma mu mulenzi ya muganda na wangi ngomwana wangi nga wa haram icho tegeza jati ngomusajja sawo wa mukazi nenzalo omwana nanti omwana wa haram tebamuzeri musajja yunsabu ila umihi omwana wa haram aba mwana wa mama kale obusiramu bwabonereza omusajja ne bumujjako omwana kibonerezo gyakolaki kituufu aba mwana wange nga nza muzadde naye mushariya taba wange kibolanga wenfata nsikira yeso ekyo kibonerezo bakiwa basajja kale omukazi yaguluba n'omugugu ogwo asiya manya gyamugaba ngaafumbirwa nani ngambye nti omukyala ayinza oba yaddamu n'afumbirwa omusajja wa halali naye n'azaala abaana abalenzi kati abaana baba baganda b'oyo omwana be bamugaba osegedde ajali soko mumpeereyo omutwalo soko mumpeereyo omutwalo kanchalenji nze nnyo soko mumpeereyo omutwalo muvemu ebyo aba si musiraamu soko mumpeeraje ajali jaka mulamu akatunda Allah akuwe baraka awandiika tetwagala Quran's question soko wandiike soko wandiike olunakkiriza ebibuuzo bwebityo daru sikigenda kuggwa assalamu alaikum singa omwami mba sikyamuwuliza okumala omwaka nga nasa nga n'amasimu takyagakwata mba nina kola ntya sirina muntu mulala yenna gwe mmanyi saidi ye ng'ate waaliwo n'ayomba bonna ng'ate waaliwo ng'ate waaliwo na luyombo lwonna kyeriza omusajja yakeera lumu n'akola ki n'anoba nga tewaaliwo oluyombo lwonna na ayinza okuba nga gye yagenda eyo bamukwata ne bamusiba biro bye bakwata abantu ng'ali kitalya nga temumanyanga nti ali eyo ayinza okuba yafa ne banoonya abantu be ne bakola ki ne babula alina agenda wa kaabwe omukulembeze w'obusiraamu kaabwe yaiseeka bosa ku supreme council yalina obuyinza obusazaamu obufumbo bwamu awandiika n'abusazaamu n'oba nga tokyali mukyala w'oyo omwana osegedde nam kati kaabu yabimaliriza ebyo byonna sheikh singa omukyala ayina bbaawe nga yagaana okusaala akola atya omusajja atasaala nga yagaanira ddala okusaala oyo akaakuwala oyawukana naye osegedde العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة انجاول لي وقتي وابا سلام نابا تليبا سلام الصلاة من تركها فقد كفر عليك الصلاة باكو ذيكي هذا يقول لنا يه سيم سلام دمو مغامبا سالي ونيلا او مغامبا انتي وطاس سالا نينا جيندا ومو ووني واري ملاكو رمانا وقاتي بيبيو فرمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ My husband has spent 5 years abroad, going to 6 years now. Alhamdulillah, he provided me everything, and communication is so good, but it's too much, Sheikh. He doesn't talk about coming back yet. Should I still keep waiting for him? Because I love him. MashaAllah. yagenda kunoonya sente musajja wattu muve mu mbeera embi naye ate emyaka gikola ki omutuuze wa wansi abanja ate toyagala kuyenda toyagala kwenda okola otya basiraamu nasomesaako omusomo ogwo abasajja abalwawo okudda ewaka Chamirundi yebili. Mwini mwaba sajanga walimu Uganda. Nenga akomau sawa musambu ye ulikasera za akomau. Alina akubuduka sawa muendo bakumu. Hala wasajia ye watu na wasome sako. Le mwini muna abalara wagenda abroad. Mishuku chyo musajiono wabati ya Allah. Ngarabi ya dalimpa kula ziga anyarimi yaka mukaga. Alime kufuka chike merio mchara. Achegede. Ima amute. Mchara kuno musajio mwara. Ketiga anakumanti umutu abade mchara one mwawuka na mwombe. Nosi kango mprovidinga. Olo abana be muina. Owo mchara. Agumikiriza sive Dawuda. Asivele rencha, asivurukuka, asivele ropa kawana rindo mwami. Neobuzi wunti tewali ichi. Tewali suru. Kadiso eto chivele kuntege lagana wakati wa mabameka. Mwenye neta atagunde, chitufu cho, bulichimochi mpa na ye. Mbanga chiri osubi da. Ate mpapura, ziti aganya ate mpapura. Mbade nsaba nemeku kuenda mumakavu. Wango weta avumbukola chi. Osoro sigara ngo labi ili abana bafeneze kamfuno mwana. Sigara ngo balabi ya kuwanga abana bo. Kamfuno mwichi. Nange de sigara na kubanti wogo funye so kumpa yo kubanga tetuwa ukanye mububi. Ebanga dena te echiri echiri echiri o. Ndiye jari asoro kuwasa. Ate gweno jori to sora kuwa chi. Ati uchechi mekiga equation yo kubanti. Tete gele kekate balancing. Wa msegede. Aliso muture kumeza mukanye. Na hito gezano uye ndila makago mwichi. Kwa mwusajia. Mwusegede. Na. Evi uzo viwedeyo mpose chaja tia uziza kumimwa. Temule tavira chino chesembi yo vana. Sheikh Omwami Mbu. In quotes. Yazari wane timba. Ah, bino yivozi vozi nao. Ha? Yazari wane timba. Sheikh Abu Najiba ya chisomesa Sheikh Adam Sini ya laga mumutu taso wazari wanda mwichi na msota echoku vili mumbira yobu sawo bachi nonye zana na mana yobu kazi teso wabamu msota haba sawo msomesa wa ye chichi mwaga na mana yobu katunde yobu jia jikora mu teso wabamu msota kala huo na wunda wagamba yazari wano msota gawa bantu wa shiriku achegede abantu bachi bashiriki nabayine kisota chawo kitambudde mu family okumala kase ali muchisi ba mu family eyo nabayina gamba nti bakizala buchi buzazi boyazali wano musota timba musilamu na ye family ye musosolanti mwana wa bisirani omulongo nga omurongo we chimba mbu ya faa ndozo lava uri ya mbozi ndi pateka we mbele tapu atagani ndi omurongo we timba ya kulachi omuano yo famile ye ya mugamba mbu newewasa Allah takiri za swalaze kubawa wabisirani omuano ya kulati esoka ya dara asoka chejemu tazari wangakona musota kutesi chito Echoku vili asale swalaze asabe busabi Allah swaza abantu abo kubala ganti siwa bisilamu wa mushegede ayi Allah ngabira obaswaze ababa diwa ndi wa bisilamu abirenge bigambo bya biba sikalira kumina eh alaikum salam wa mushara eh aha Nagamba cha? Asi ya vila ni Firaun. Naam. Nandi sharu man kablana sharu lana ila wafaka sharu. Sharia ya waso kibila sharia ya fisi nge kwa kani ya. Halifu nzalita vya Musa vya Muhammad. Kaa yogwe muwe woni. Wado mwezo ogu, watada muku sara, ngeenda. Ade wallahi uchitegezi. Nela watasara okwate bintu yo. Njara mumanye chino. Ewe ozo ovyo na vyo natoviteka kumasaji. Okuwela wako successful mwonsisi musaji yo. Hali ya mazinga baruwa woku sara weche bandi taze wonga chitufu ngaroza nti watari musajjono. Neda, baruwa bifo nga tako laki? Watari. Sara wuhu nunya kusimisa Allah. Khalas. Kono maru gambi Allah, nkaze woku uruochi. Shikoze kuruchi. Nye mkusabu ontere woku kurumi. Mwishe gede, muoni nge, otada muku sara. Mkuwado mwezo. Nenda sile byange nyingi ata abana abana bamurekere abana babe nengeri jata sala genda nabo ayinzo butagirizo butakola ki genda nabo kadise kankoze ntia munsi Allah ja kutemera amaki amako mubira bachara bakirizanga bachara bakulembera ngo yimirira ku kigambo kibo kibanga kirimo okusimisa Allah musegede naam ekisemba yo aja chabuziza nje obusaji abaseka abamu naenze chusubi lancho ya bashef nje wakusima agamba leta ya abantu go abajulizi leta ya abajulizi nena leta ya abajulizi be ne yewo wa kila nina shekhe gwe mani yewo wa yenjini yeko lachi yewo wa nga ye Nenze mwitawo yotusome vya shari ya simanyi yo kanyomero msaji anga yewo wa Kisiki manyi yo kubanga Allah andifanke uhuna biizni Mwawasenga mufu nyoruku seri abantu wao La nikaha illa biwali Teri mufumbo butuko uya wali wako kolachi O msaji abamu wabu ui Siye ye kolachi Haliseke yewo wo yosi sheikh Orufa nyuma wafu na obita genze mwurunji wa msajja nga anoba shekhe nga akorachi wajajo kachoke chokwe wa kabone rojasi kwa wakaraba wakari kala gantu yomuya yego genze na nesi nga wale ngele lao wandi wande wa mubu ukada hali wa msajja teyewo wafuja kwa mmasa alabasira wafuja kwa mmasa habuga abashia abashia vipachi inecho omushia yeta vila na walii omushara kasomu sima Omwawi mahali nga mukanya. So ufumbo bugira kwa wa miaka 2. Adina mahali tegali iko chinene omusajja ya sala ngenda kuwa esaa wenu. Ngenda kuwa entende. Segede. Garubindi lisoro kola nga mahali. Nere banga eri gwako ngo ufumbo sikula banga ko tonda banga. Ali imo yo omusajja inzo kubanga yali na mushi ya atokola ki? Natumanyi saba Allah birenga atulungamya fenna. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أمان جازك يا رحمن
2: Amawulira agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gaga no endabika yechusiddwa ya mulembe nyowe wao nenge ebirungo byakolebwamu bisigadde kyekimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza yengoezo ebanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'atali mwaka woke ni mwaka lungi okuzaama eri engoezo kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja wewao ngata chusidwa
3: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo y'obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika nezikusabira kyekimu y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu Bitao bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah mukume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah musasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 2000 zokka kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 91 abili mu musanvu
4: wakati nga radio yenganze 17 akatonyeze mwenda Palo of Africa Radio tuweze miaka 15 bedu 15 bedu
5: Pal FM ku 15
4: nga tukuweleza dawe yesigika okunonyereza okumala yo kusene programu ezisomesa ensi okwagazisa nokusomesa abantu ensoma yekitabo ekitukuvu ekya Quran bale FM tukutegekedde mpaka ezokuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary mu kuvuganya okutumidwa bale FM Schools Crani Competition biri abiri mu mukaga okuvanga ennaku z'omwezi munaana omwezi ogw'omukaaga tosobola okuwulira essomero lyo nga libbinkana n'amasomero amalala mu kusoma ekitabo kya Allah abayizi ab'amaloboozi amaseneekerevu era amasomero mangi gamaze okwewandiisa Pale FM Schools Crani Competition okuva ku ssaawa 8 paka ssaawa 9 ez'emisana Monday to Friday okutandika ng'ennaku z'omwezi munaana omwezi ogw'omukaaga 2 mu mukaaga tuninga owagira essomero lyo ate nga wuulira ku maloboozi amaseneekerevu ag'abayizi byonna nga biwagiddwa Firdaus Hijja and Umra Services Limited
5: Muzeyi nkutwaleko jendaga manyiyo simanyi jendaga
6: Chichi muzeyi mutawana achi
5: Mwana wangi ngeenda ku Nibra
6: Ogama Nibras Islamic Chinkani rotose
7: Nibras Islamic Secondary School Diyo somero lyobusiraamu elisa

0: Yabulungi.
1: Gamba.
0: Atensu, if you rose of your tubi agala.
2: Faba wagizi. So, oba fabi bakule mbeda. Oluwa lelo wana gundi botunulira ebintu mwebize witambule. Mata gao batu gamba tebagenda kulayira. Fe abawagiza abakubendule tugamba yewu katulave ekigenda kugenda maso. Naye olwaleero bwe ntunuulira abo bamukulu lubongo ya leero mutunuulira ali mu studio yenna akasusukamente etabwe kati. Abantu bannayuganda fe abawagizi tugenda kugwamu essuubi kubanga mutuwudiisa mwatugamba bwe tumala okulonda tubibalekere.
0: Mukulu.
2: Wangi.
0: Obadde agala afaanane bubi?
2: Enfaanana gy'afaanana mwatenze omuwagizi nze akubwa enfuufu. Ndala nyo na enze wabaka wangu kama wange nzikusesonga wano. Nti abantu abo baudisiza nyo abantu. Aba wagizi batu udisiza nyo. Bo bali kumichele bali ya. Bali kubifuta futa bali ya. Elanze nkubulira. Bafuna mchinene nyo.
0: Kwa ogambe gwani mkama wange?
2: Nze mulangira golova ndi wano mchivuga kachiri. Na ye ni upie udisiza nyo abantu.
0: Mulangira?
2: Wampa sevu.
0: Ukati wama ya ndiba dafa na natia, ubu gambe anjirida nyo, ya dafa?
2: Enfana na jafana na muyo na ebele, siji na kubuzivu. Na yaba se jabo babudisiza nyaba, ntuma lubongo yaba se nyonyiba ni, elaba ntuma na agendo kuzukuka. Ngafeba se jaba tuwa kubendulu tuweli ankuta, na yenga bembe, bagamba tiba genda kula ida, katiba okay. Atimachimu parliament.
0: Ulida, akubuza wano?
3: Ani ya wagamba sewa nitugenda kula hii, natawada fatibagenda kula hii.
2: Lubongo ya mwagamba temugenda kula hii.
3: Ani ya chogela, sikimanyi kwecho, ani ya chogela.
2: Nekila la, government je mutakiririza mu, ate wachi mugenda, mkwatagane bulungi na government, musobolo kutuso buwele za kubantu wa baba lunda, na yetu kuyo tu ulisa basa jamwe.
0: Mulangira.
2: Wampa sewa.
0: Kozo, wagida chibinachi?
2: Izendi weli yupia wende mirimu. Elane kadi njirina, elane noyo lubongoya. Mibu joje wako leno mbusilo nothi, ni wawase maganda kadi yensonga wachi tuchia kaba.
0: Kadi yensonga. Kule seko kubamu wame lubongoya wali. Dae singata badeo, kwa andi bade kulebula. Kale, dakika makumi abiri. Mba wado budele ilaba uliriza, umala. Mkulu Churchill webali nyo, baka webuli wano ku TikTok live namwe mwebale nyo kubanga mubuweleza lwa kubolu sibujja ne buduka mu speed nga sibufunye tunafuna abantu bana tudde mu studio.
4: Assalamu alaikum. Wa
0: alaikum salam sebo.
4: Jebale ko sebo.
0: Kali sebo jebale ko.
4: Amanya Muhammad Matovu bwambo eno.
0: Yes sebo.
4: Kakati tabulunji mala na kwebaza mwami luongo yoyo. Ne kibina ke. We wao bagezeza ko nyo ne abantu abasinga obungi ebala abasajjawo kye bakola singa abasajjawo tebabaddeewo nsigane opposition yeri mabegeri singa tuli bubi nyo muni abasajjawo go bakoze ne waggulu abantu bategeera bakwate bakyatula bategeera nti daladala ensi etekeddwa okufaanana bweti.
0: Okay.
4: Ensonga yokubiri Mwami Lubongoya, okimanyi de dati no waingira politics nga bulimba bwerere gwe bwogenda mu muli kuntebe dada mwinza okugumiikiriza abantu ababavuganya temuyinza kusiba makomera musobola gaggalawo oba kubanga bulimba buli omu akimanyi nti politics bulimba.
0: Okay.
4: Oba bulimba okimanyi muyinza kukola mutya nga muyingidde mu bufuzi abemugaba babasiba bakola babawaayira muti muyinza kukikola
0: fuzi bulimba namba bumugendo kola kale eno chitujita the patriot moyo gwa gwanga ze nyombi mahmud ndine mwami lubongo ya wano gumuli.
4: Halo, salamu alaikum.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Amanya kakoza haruna kusalama roji te wakulekana
0: gino wago sembie yo
4: wanyisemo
0: semba yo
4: mbade tegeza umukuru lubongo ya nti abantu balina obulumi era katuwe tutuuse essuubi abantu libaweddemu bagenda kukola kyokuzaamu abantu essuubi ba abantu libaweddemu bwogamba mumakinzi nga bagenda ekagule manya nti awo ebikumi bibiri bajja tubwatababisiwe nebadde ngamba timunywerere munyweredde abantu muddemu buto okubabuulira enjiri naye kati abantu tubikozeki.

0: Dan, kuchukumusu mkutumusu mwenda. Hal FM, Ecolated Dua, BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
1: Nana habu mouthwash. Lye dagale tufu. Ye nana kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosaye chocha. Obeji nyo kwa kasanyalala. Bosanyo bamoru sayi sayi, obu gaiza ludarumu. Senyesa nana, na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Ngabali wamune.
2: Hamza, Islamic Schools, Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abe chisulo, nabavibu yedu. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideru wero. Ovilemu kudi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumusu mwinda. Hale FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabariki Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمك تنسم لدى على الفيرم الكل اليوم توابد الجو
4: Gwe nangu olumizibu biota tagera Oyekiwe bugomo, osanyerala Ofuisa kumokomo, olumizibu mondira Nandichi Ogwa mwa amanyi na unafuwa Ngatuina cha amanyi chokoze Uwetaka kukabiribua, otegea chikusumbua, musawo shifa wakiwa iti, akuita kudua ilo liyawe ilisangibwe kamoja, okumpi nesunuri ya chitante, akukebere, olufanyuma kujanjabe. Banobaina na hibiu mebi kebere omubirivuna, kusente entono dela, olumiziwa mgongo, oba prostate. Kubira musawo shifa kati akuyambe, kunote musambu tano bili, nkaga musatu, note munana, atano motano, oba, note musambu munanemo, anamunya, nsambu musambu, chenda musatu.
5: Broadcasting from the hills of Fort Kampala. 107.9 107.9 Munyichitukacho ikuletedwa Mandela Group of Companies.
6: Webali njibu webali dita na mkwana kwangi wana wasinzi lakua ngotumbu do mkwana kwenye sinonga pala thema kurele umutu wabuli jo osibu tamu nangu wangu wana wasinzi lakua ngotu uliriza mkwana kwenye sinonga bajita pala thema akubuza ko sirimu lana nzepeter warugwe medimu zukuru warubano charuzi okwandu lano kutekira tekira programu eno manye chidukacho kuramu nangi kaseke na Francis ata sabude kubangali na fono nako uruwa lero ningate oke okay. Katuzeta tutukwasa ganyamu feba mu kaseke nde Francis nze Peter walugembe chija kujira buta ntubanga muna angetu wetuli okubanga tutambuza uruna kwa uradeli unagama tiprogramu eno manye chidu kacho kwa ajiteka umu kabefiwa kula banti muna angetu kendeza ububenje kumakubo ububenje obuyitiride makubo saa kuna kula banti butia pale fimu gabo otomani tuinza kuruana tutia okula banti muna angetu inzo kugeza ako chetu sowola Obanga tu sensorizing, tutegeza abantu wafe. Ebe bichamu, ebe vudokula mantu obubenje, bwe yongera kumakubo. Chinono chivude mu bintu bingi, na kugamba olumubafuna obubenje abantu abamu olw'obutamanya. Olina avuge moto kange, chiduka chiri mu mbeere etali nnungi, abazi mu nguudo mbi, abamu bulaga vajavu, n'emitwe endala bingi tubitunuulira mu program wenu. Ekutuusibwa ku banafu aba Mandela Group of Companies, bakolera obuwunga engano, balina Mandela State Oil mafuta bingi nnyo nkugambi company nene nyongazi, bwe yawulira nti ensonga za bidduka ne baganda, of course, twewaayo okulaba ntukwatiramu nammwe. Siri nzeka mu studios nino mkuru mkuru Wandawa Richard okuva Mandira Group of Companies agenda kubanga atuongere wiki ya kugwa wuchiri tuino tuakuma tuwali tutunulida ebigwa omuntu wa buli jubyo nzo okusinzira ko ngogenda okugula kidduka kyo ekituka ekirungi nebibera bingi era nga bagenda kubanga akutegeeza mwami Wandawa
7: Nzinsinze mwami Paulo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari kupale FM mwina. Mukama yebale atukumye na atutusa ku budde buno. Njagala kutwala omukisa guno okusaasira abaviriddwako abantu baabwe abalungi. Era nsaasire ab'enganda za Master Parrot. Bambi omuyimbi eyatuvuddeko mu kabenje. Akabenje bubenje bukutumazeeka abantu abantu abanene abantu abalungi omwana abadde wampisa nnyo naye mukama omwoyo gwe agulamuze kisa amusonyiwe byamusobako ku nsi ng'omuntu nefe waffe ku kyalo njagala okusasira ab'ekyalo kyaffe n'ab'enganda za mwami Sali yatuva ku maaso mwaka nga gumu n'ekitundu emabega ate mukyala we naye yatuvudde ku maaso kitalo nnyo kitalo ddala nsaasirako abantu be Bajjo Seeta mwami chairman Angelo Mukasa madamu Prosi Muloma vice chairman Moses Mugoya kwebali nno bawuliriza tebava ku palo mukulu engineer Balamaga namuwulirako ne ku ledi eno mwami Kagwa Serunkuma Irene Wansusi mwami Wilson awe Seeta mu maduka mwami mukuru Roy mukuru Yombya mukuru Bagambisa ne Bernard mwena bana imwe bale nyumwe bale kusa kukuyamba family iyo omchalo iyo atuvudde ku maso mukama amuunze mirembe jo nakulwa kosa jo fa kosa jo chibinyo chibiddala mwena mwena basaside ko njagala no kutumbula omukisa guno okwebaza baba kama bange abatu vujirira mprogramu eno Mandela Group mwebale nyo mwami Kawenda webale kola mulimu jokola Haji Kawenda Haji Mahad Twaha Haji Jamiru Haji Rashidi Mr. Kaka mwebale nyo mwebalire ddala emirimu gye mukola mirungi nyo kama abongere emikisa musobole okuyamba eggwanga okugenda maso wiki ewedde twatandika emboozi yaffe ey'ekidduka netugaa nti emmotoka bw'oba onoogula emmotoka olina waalisuuse ne weepima obusobozi bwo n'omanye ekidduka ky'ogenda okugula engeri gye nekinyanywa amafuta engeri gye kitwala emipiira engeri gye kikompiira kijye kikozesa esaavisi yaakyo ekola etya newepimaapimamu awomba sitegeeza nti njerega abantu nti abamu tebalina sente nedda alina sente ze oli wadde mbu ogenda n'ogula Rolls Royce noonoonya makanika anagikanika naye waliguze emmotoka ngaffe nganze nze ng'omuntu owa bulijjo bwemba nnoonya emmotoka gye ngula nina okugula emmotoka nga mmanyi nti bweneefuna ekizibu waliwo makanika asobola okugikanika kuba emmotoka ezikanikibwa weeziri nyingi nnyo nti bwemba nkola service kuba bwe ngula katugeze primo service ya mitwalo 12 gwate gwe wandyagadde ogule Prado oba mpenkoni ya bukadde bubiri kati gwe olina kupimamu nomanya nze ngwawa ogwawa so si oli buli omuntu buli lwabeera ne sente ng'olina sente mu nsawo Paulo ng'ogenze mu dduuka okugula ekintu jukira nti oli gw'ogenze okugulako ekintu alindiridde sente
8: I know zikujjako
6: kasitobeera nazo yakutunula nakubala namanya nti ono alina sente ate ye mwete olwatuukidde wano mwetefutefu zinjjako kati yajja kusala amagezi gonna okulaba nti sente ezo zisaasaanya naye naawe olina okuba mugezi nga mukalabakalaba
7: umanye nti sente zino zingendo fulume kubeye ajja kutwala ajja kusoka akulage ajja kulaga primo akulage prado agambe numero kanunji nyo eno nunji nyo
6: chetufu
7: edade nunga wajiguze eduka ikola kino gula subaru gula eno gula primo gula honda ajja kulage muluka zonna
6: ebikebe njawulo
7: chovola ba abuli agendo gule muluka ngo badde tugulanga ko motoka obato beranga ko na motoka Nonyo mukugu.
6: Nonyo mukugu wesiga
7: kebedede. Wesiga. Nonya wandawa. Nonya jaja wandaka.
6: Kitufu.
7: Akunonyeze akubuli akubulira akuyitire mko. Ebintu ebikwatagana ne motoka.
6: Nimwe abasirika nga yakala bako surprise mulabenga alese chuma kinza.
7: Atalese chanja ulo.
6: Chanja ulo.
7: Chanja ule chitafanana na ziri.
6: Chabuli jo.
7: Gatsi chabuli jo.
6: Kitufu.
7: Nyane chichabu ichitali chabuli jo. Okusinzira ku gwe ogendo chikwata mu nga mwana watu wali omwami mchala gwemanyi yagula ba yagula hamuvi ojimanyi hama tu najite kama mafuta mitwala 5 ni jula navuga agenda okutuka e Masaka nga bamuga nga agamba tuddayo agenda okula gauge nga 0 Ngagawe demu mitwala 5. Ngata inakuteka mitwala 5 emirala.
6: Emirala.
7: Bweyadde Kampala. Ngata yali amanyiddo okuvuga ka primo ngandoza ngateka mitwala nge 5.
6: Bambi.
7: Bweyadde Kampala. Tiyadda mu
6: jivuga. Todda mu jivuga. Yagala kakade kamu ugende Masaka.
7: Iye. Omanyi banange ekisinga okunywa okulya sente ku motoka nge mafuta. Mafuta.
6: Yeah.
7: Kuba, tusobola kugula motoka nga tolina sente zigenda jigulira mafuta.
6: Kitufu.
7: Ate motoka nga bwe twalaba wiki eri nti emotoka erimu emitendera kintu tekikyali kyakwejalabya. Kintu kya kiringanga bwe wetaaga kalamu kuwandiika. Kiringa tulu. Kiringanga mwana bwagenda mu ssomero kuba gwe Paulo okola wano. Naye wade tutambulira ku boda naye muruka nawe cheta gojoli kuba uyinzo kusubu kuzuku kechiro fwe twakulira fwe mu myaka jaffe chalinga chakwejalabya okuba ne motoka
6: chalinga chakwejalabya
7: maridadi nga chabugagga nga bagagga bokale bera ne motoka naye na kuzino
6: chafuka cheta
7: cheta gobuli omuyetaga kubana nga wetaga computer ha ngo muntu wetaga computer afunye omulimu Paulo bo batomanyi computer chaino ofuna omulimu oina kubanga omanyi kukozesa computer. Ato jetaka obeera ne ka laptop ko ne simu zino ze tubeera nazo kati ziringa computer namba. So buli omu yetaka computer. Kati motoka buli omu yeta. Na ye motoka eyo nga ekisooka esobola okukufuukira eky'omugaso ennyo gy'oli. Naye ate esobola okukufuukira ekizibu gy'oli. Kubanga nga buli saawa obeera ogisasaanyaako ssente obeera ogiteekako ssente obeera okusinziira butya bw'ogirabirira naye kino waali badde okimanya nga tonnaggula nga tonnabaggula nga tonnaggula nti ngenda gisasaanyizaako ssente bwe ziti kyovalaba abazungu balina engeri gye bakikolamu eyo gye ebungereza mumawanga agegebwa n'ekintu kye bayita tero technology osooka kumanya sente meka zenaasasanyaku osooka kumanya bbanga kiri enjagala okugulamu okubeera ne motoka ngenda kugula prado naye nadyagala egikumi ebbanga ki emyaka mukaaga 10-12 kati n'otandika okubala okuva eri ku 12 wengenda otukira ku myaka 12 nja kuba ngisaasaanyizaako sente meka kitegeeza n'obala n'ogamba naye kati kyetaagisa okugula emmotoka eyo omanyi waliwo n'abantu abagula emmotoka nga tebeetaaga mmotoka
6: Kulbu
7: na bakuli murukana hinga tabiri jita. Inga si cheta ago che. Si che chisinga yu.
6: Gani
7: yu yu.
6: Gani inga bantu chikachi ya. Mwini mwini mwini mwini jeta ago. Kwa mbeda muna yere premises.
7: Buli omu yeta ago mwini kane wali wo. Na ye ya tununa butunizi mu. Awamu batunia butunizi. Chole bana mwepime mubale. Chichi. Echisoke na dawe buze mwini kane njeta ago. Nina jiko ze saachi. Kutuwa labana kusomero. Ogena kutuwa labana kusomero. Wache ugula Range Rover.
6: Tugula Range Rover.
7: Ogena kutuwa labana kusomero. Gule moto kensamu samu. Enetuwa labana kusomero. Bali ba meka.
6: Na tuji ba kimanyi.
7: Ogure basi ngogenda twala abana babiri.
6: Ah.
7: Ogure mini basi.
6: We bali.
7: Eh.
6: Chitofu.
7: Eh, kakati. Manyi mchicho ogenda koze se motoka. Njaji sasanyi zako senti maka service. Buza kwa wandawa kubuli ente ye motoka kola service bwe. Mpira kwa yo nina mkwano gwange ya gule motoka. Ya mchalo yo bambi tuwali tukola na ye. Nga avuga ama zebanga nga avuga kaprimoke. Bulio kukade.
6: Mode nkade.
7: Mode nkade. Nga kavuga debanga na inga teka ina chiruwa dechona. Ni wajyo mwami umu na mugamba antio chimanyi mama. Ninayo Land Cruiser njaji kuwa. Kukade kumina butano na ye usasula woya galira mpaa ye chitundu usasula woya galira mkade watu na atunda kamuluka kika kaprimo kukade musangu na abu muwa na ataniko kufuga era ya jivu ganga muye na musanyufu ya jai na musanyufu
6: nunji
7: ndawa ndabi mutoka na muluka jenguzi mkama hey webali waitawe na kunya yalia parking ze waka netula ne mpira
6: Pena
7: kutula. Mpilo kumune kutula. Nga teguina mumuka. Katina ita makanika wa kujeko. Wabanda kujako. Nibamu kamute manti. Mama na yomu pila kunu. Tegugenda kuwangara. Wali guzemi pila. Mekuba guatula nyu. Waliwe guatula. Kaneka tukebele nemi. Nibakuteka kone wavuga. Baga ndo kutuka wali nga wamu gamba. Mpila jonaje itaka kuchusa. Ena. Kaprimo, kari kama mitualo kumi na muna na buri mupira.
6: Mupira.
7: E no prado mitualo unkaga buri mupira.
6: Buri mupira. Land Cruiser.
7: E mitualo unkaga. Omuchala ngatatu ala loni.
6: Bambi.
7: Ngatafu na loni.
6: Kugura mupira jamoto.
7: E bukade buri mwe mitualo ana. Bubate bunaba kugwawo avuzeeko emyezi mukaga nga yali apaki nzenge mulo ketani kokutonya wala bebitonya amugamba naima muluka yongevamu ebitonya bichebi bagendo kebera nti ah muzei pampu yetaga service mitwala atano
6: Ole muluka
7: wefuka ole ekizibu efuki de dalakati liability omuzungu cha ita liability nga buli sawo bero jiteka omuchalo yamalirize muluka jipaki nze Ya ino umukisa anti company jari yako lera ne muwe akamotoka kavitizi. Ne muwe kavitizi. Na nani kukufuga kavitizi. Na gamba wewe motoka siji soba. Olabo ukugule motoka kubanga te wewe pimie.
6: Wewe pimie.
7: Chito chisingo kutuwa ale motoka. Esente kumotoka mafuta. Ne uwale ilo mbadde nisaba. Togereko kuchitu echo kubiri.
6: Chitu echo kubiri.
7: Chitu ale mipira.
6: Chitu ale mipira.
7: Kumotoka. Ekitwala sente, sorry.
6: Ekitwala sente.
7: Echo, ekisasanya sente.
6: Kumoto.
7: Bwochiga ya alirira. Muruka yekulema.
6: Muruka ya alirira.
7: Nadala abantu abaine muruka nyingi. Katu, olaba nga mukwano. Mandela. Ezo company nene. Bwobo ina fleet. Bwotasuru wa mafuta. Mipira jeji kusula. Jeji kulemesa.
6: Jitukule
7: business yo. Olimu tambuza wabintu. Olimu tambuza wamba ya maguzi. Uvuga Nairobi Mombasa Kampala. Jukila tuwele. Tuwele genda ke mpira abili mwe vili abili mwe na.
6: Mpira makumi abili mwe
7: na. Ye.
6: Ye rodi inga koko.
7: Jitambuza.
6: Jitambuza.
7: Jukila. Nti. Otende mwama futa. Na ye. Emoro keno kutambula ekintu ekiri wakati ne ku, wakati we motoka ne kubo namu abantu abali mu motoka bane migugu

0: Okay. Wanga ligenda maso. Saja agenda ngenda fanga tuimbi da kaimba. Iba kamwe bake. Gande songa mbere. Simanyi maji mutambulira. Sibuli omwaka abana isimanyi. Street bogira chimbozi chiri mayaba na boda boda proli nya boda boda za
1: baba ne mbozi za
0: zivu ntambula ku bodo ko bana baba ne mbozi uba kasho atandika no nga asaga wai tinga anze bintero ku ambala ase no weekend ba kula
1: baba ta
0: kuri ko mpira kala tange ndo uli ata
1: kuri ko mpira
0: akunyumiza na ko etoroza
1: wani wiki yona ne ne bade akapira
0: weekend
1: eno wiki yona
0: anga bogira ku mpira
1: bade ya mpira
0: ase ne chali
1: Ngabamu baka babafirwa senta anti bali basubira. Singa sine wangula bwete kigenda okubere.
0: Ni bakirize. Anti byebizibye musanga. Temwagala tuwagira arete mwagala mutumanga amufira.
1: Bafirwa senta. Bafirwa senta.
0: Adezi chafa.
1: Bali basubira senta ati bagenda kumala okulaba mpira sine wangule.
0: Batunde.
1: Batunde. Ne mama. Anti mpira rwali okugwa byo munga daka kuwebaka.
0: Kale kizibu chawo kiraba. Ate bajuki dabo kedde. Wali bashanyuka. Ngabaka tukuba. Never do you we had to make money. It's baby, Gabriel Mabba nature on the
1: chief. Hang around the Jonah Pompida.
0: Hey, 12
1: 5.
2: Tusembera winyini wali utubuza ko tuwa kumawulide chichachi fudeyo
3: ya zomu kisago na sebo sebo mwami na masamizi haichiri zomu zego kubira nga awemura kutiaru awemura kufawa kwenye nyumba zaba rongo
2: musese ture gakuwe ko kumawulide ko mwulide chaka niyo bivade bita
3: mwabe
4: siantore vikare tukono kuna abata abantu wata abantu wabula kutiaru kuno ya abata za nalama umulabe uwe
2: biyari bitia Unoku kutambuli duruta Chetu kule dua Namuri na manana manje Wari wenyini karo kukaro Oh, kwenomo program Umuri disa Karo kukaro Tukubideko
5: Mutia mantu ino vizibu eti wamba vana Kawala kangivaka wamba Wari uchanji
0: Mwaze mchibo ina kuchalo Wache ya wano biuri de Mwana bamu wamba Wechua college Antabali ya wakula mwini mungu kusika panu mwibali nyo Ani katiaze kubira atano
1: Bubiri?
0: Bubiri
1: Nusu bitano
0: Kamu
1: Kabiri mwa atano
0: Yeah, ha, bubiri
1: Iya, yeah, watanulu chariyo
0: Kamu kabiri atano Antu wakua bubiri nusu bitano Zegoe kanani
1: Antu mangi agala kukamu
0: Antu kikibira atano
1: Mkwana kakamu baka guza nusu hebi Bisatu
0: Antu kamusika gula angako
1: Kati antu wamuga antu njagala
0: kukamu Yeru mwana tika hebi tano ngansubira angabu na
1: Mama,
0: I'm going to go to the house. Era wala haba tugabada nendoza awumi sidwa nina pangende niko mpweni kanga wakoze ichi nangu mieo katinezi ya mune ngezi sechi mchichi munga mama uwali enteka ye bitano
1: okeno kula angelaze
0: sena mbamba uwa nina tuka kani nga mani singe chuse
1: akapani kabeyi amemba antigali nya Neo, omeni sino katiba kula pani no wagundi wamevuga matoke
0: hey.
1: Antika chetoke liya bei
0: Kati
1: gobo suviraji
0: Kwa zilandi suvira to be on that level Eda wabanga nusu lukumi
1: No
0: kula pani webi Kwa zijukila baba langa botano nusu atano
1: Baba langa pana?
0: Nusu atano Secho?
1: Buna nusu chukumi
0: Kwa kumi ni vya mwibie Kampala Ewa fengane kumbabu kuwa Shingi,
1: Who's that?
0: Nusichukumi.
1: Pani nya nusichukumi.
0: Au kati ngabili nyeri nye mundi.
1: Ngabu pani bubili nusu wago. Atani. Zetani so kutegi nga pani ya gulezo. Na ye nipoze ye. Wamu mchale wala.
0: Kati chigeza.
1: Ngaba mzi nga mbula gala. Ngaba unyaka wo.
0: Chigeza yolo kuna gula nga supermarket. Walo chile chiu supermarket baachibu zangameka. Bibili kamuka bibili.
1: Pani wa supermarket ya kajajona.
0: Wawa alukumi. Kati chigeza yu wangumi talo. Kati Mwosa kukuza kani nusu vija atano.
1: Jona, pani wa msupermarket ya kajia. Eda te wali wopani msupermarket. Pani wa kajia bata niko mwukola kati msupermarket. Neka pani kama msupermarket kalu kumi.
0: Nesee.
1: Kalu kumi.
0: Nesee ragawa. Pupani mpani mpani. Teni sete ya lini miyekonge iyo.
1: Waki, waliwa subila pani mmeka mnusuzo vitano.
0: Atili sibe, buna.
1: Mwukwani.
0: Aha, deni nusu njire ya stilu. Ndimu kula gogwavu, nengenda kuwasungusa, gwendude ngula kusungusa, ngula za kumibili za talo, kumibili. Katukolo, nengu watanusuru kumiru wangani ngula chi?
1: No, gula. Bakuwasungusa meka. Nya. Yeah.

0: Kwanga butu kwa answer ino la vizimbe visi tukwa budunaku.
1: Aushite gira. Ate nwa vizimbia mugundi. Chobola ch- bagamba kabira mchisenge cho.
0: Uwa vulu mchisenge cho.
1: Toka habila waliba
0: nyo. Sibuli omuti mwavu. Kwa wako wolo uza ntipava abantubaina
1: sente.
0: Abantubaina sente. Mbade wase. Manjizi mbade nduwa unyoke na mchibu kwe. Narisi manji hamu. Pulila wa yombesa hamu kuzima kumwala. Ibiye dala.
1: Msaji asitu devzimbe. Yabisi tuya mbanga mpao wikaga.
0: Nze. Bulijom pulia ba yombesa hamu. Hamu ya tuwalo mwala. Hamu ya tuwalo mwala. Kani gasiwaji. Gasiwaji mwala chiku ya kona chiku.
1: Kwa ya tuwala.
0: Gasiwaji mwala kwa ya tuwala. Kati josi na genze tuka wawo. Ntuka kumwala. Nimbu uzabi nevzimbe. Nila ngamba. Nila ngamba muna ango ya hamu. Ekizibe cha hamu kine choku mwala saa chilekao. Wano central, wano banka chiri yao, centenary wano kuziti wajita wati. Wano gunda hao.

0: chenda, chinana mu musanvu, asatu mu musanvu, asatu munya. Ezo esimu kuita okulaba nti tuzayo abana bana bayingira obusiraamu ku masomero nabo basome tumanya akaseera kakayisa nnyo bazadde bangi bambi school fees zikyabuze naye tukakasa nti oboolyawo bw'otukwasizaako edduwa naffe tujja kusindika okulaba nti Allah asumulula byonna ebyesibye mu bulamu bwo mu makaago mu baana bo abantu bano buli bwe bagenda ku ssomero bane bafune ebyo ebyabajjibwako nga basiramuse munnange oba banywezezza buli lwasaala n'agamba alhamdulillahi rabbil alamin empeera ofunako buli wasaala n'agamba nti ya Allah nkwebaza olwakino kyentuuseeko nneebaza olw'abasiraamu abanyambako empeera ng'ofuna nga naawe uyisizaoku okusaba Allah asumulule kale katumulemu katono tubawulizeeko ku mwana layiro ono
1: Omka Foundation giving a hand for a smile.
2: Kali, aze tulina ye, Laila.
3: Yes.
2: Assalamu
3: alaikum.
2: Speak loudy.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Laila, manyo Luganda?
3: Yeah.
2: Okay, Laila. How are you?
3: Divulunji.
2: Atuzi mu Luganda. Nangi njaga nkubuze ko mutuzungoza sasoma. How are you?
3: I'm fine.
2: You are fine. Okay. Kuwanga njaga ati tugere mu ko mu akazungu abantu bamanye nti osoma. Isn't it? Kali, Laila. Aha. Wa elinya lugwa.
3: Pampita kabahuma Laila.
2: Kabakuma Laila. Okay. Laila. Ojotya okutegera obusilamu no bwagala.
3: Nazalibwa kale ndi musiraamu. Na yenga sisobola bubeeramu. Asonga nti family gye nakuliramu teyali ya basiraamu.
2: Naye wasinga nnyo kubeera eno wa jjajja mukazi. Jjajja mukyala. Wa maama ate nga si basiraamu. Okay.
3: Era ne tata ayinayo baganda be nga si basiraamu.
2: Okay. Kakati Laila nkitegede. Kakati kusaidi ya maama ogenda obeera ne jjajja. Jwali gwali obeera naye jajjawo si maamawo
3: ne mami ngajja yawe wa jajja babeera naye kuba jajja yali apangisa babeeranga bwayise nga ne mami ali bwayise naye wagguluko waliwo ka distance kati ngajja nandabako olusi nakimayo wa jajja ngena ne mbeera naye
2: naye nga wakula na jajja nga mulokole
3: Never auntie
2: Niba anti bo baganda ba mama.
3: Leo wagamba leo leila ajawa fefu holiday. Nga kale aitua. Leo mbele eno first time holiday wengende ko iwa anti eddako mbera wa jajja we bate eddako mbera wono wonyi.
2: Kati wafuna buzibu chikubanga nzijo kusinkana nga obuzibu wali nti wali yagala nnyo kubeera omusiraamu ne waina challenge eyo nti abali bakuwerera nga si basiraamu ate nga bo ebyobusiraamu te sibye baagala challenge sijye wafunanga
3: kyanyigiriza nga omuntu nga sina kyakola nga nguma bugumi era ne tugenda ne ku chachi ne mami
2: n'osaba ne mugenda ne musaba nga naye nga temuyina kyakola kubanga oyina osoma babe bakuwerera kati jjajja yali akyaliwo
3: ebiseere jjajja yafa 2018
2: naye bangamba mami we yangamba yali akwagala nnyo
3: mubazzukulu musanvu nze gwe baali basinga okwagala kyaleetamu n'empalana kale like
2: Sinti
3: bacha baina nge bibuzo
2: tetuli
3: bazzukulu
2: lwaki jjajja kwagala nnyo
3: nenga kale nabo ababaana cousins bange baabaagala naye kale okwagala kwango banga mbeze kwali kususe
2: jjajja nga kwagala nnyo nnyo
3: kuba wemba ngenda waba agendawo kutambula wemba wendi nga siri kusomera nze gwagenda naye buli kafunye nze yali asooka nga kali yako Paziko nga sinazaalibwa abo bali
2: wali muto kubo
3: nga sinazaalibwa bali nabo jjajja yabayinira time naye okuva jjajja we banzaala kati time yaabwe yakendeera kye kyali kibanyiza kale nga jjajja takyabawa eyo la

0: kati jajja olokuba nti yali mulokole nijiji yali mulokole nabanga yakwagala nnyo obeere ku mchachi okubanga munanga akwagala
1: naye nga kale ye kuba ne mama yamukirizanga yediri obusiraamu teyamunyigira kale ye muntu osobola oba musiraamu naye like waba yagala okutambulako naawe ngagenda mu
0: chachi
1: esoka n'essomero lyali anfunidde lyali nga chachi ate nga ssomero bali baliyita life care ate nga shizo obandoza yali memba kuba yali amanyikiddwa yani mukufaakwe bamuleeta okumusabira yeyo chachi we bamusabira Pentecostal Church esangibwa mu life care munda mu ssomero ebwayise kati nga ajja ku Sunday era ne bankyalira
0: ku ssomero ku life care
1: nga ffenna ffe tubeera mu chachi
0: namwe mwali musomera mu chachi
1: like abaana tusabira naffe mu chachi abeeri essomero kuba chachi eri munda mu ssomero kati ngaera nga mba neesunga nnyo olunaku lwa Sunday nga jajja wange ajja and it was like a must bw'atazze era nga akuba essimu aleka agambye baasa wali ngawo n'omukadde yali atunda busimusimu then n'omulala oba yali ki ku ssomero sijjukira naye ngaerinnya bamuyita Edith mukadde Edith akyali mulamu ye besi wa jajja
0: gwabeera naye nnyo
1: gwe yasinga okutambulanga naye ku chachi kati ngaera gye ngenda okuba essimu mbuuze jajja waabazze era ng'oluusi essimu tagimpa ngamba bugambi jajja tazze lwa nsonga eno neno nekitegeera nembireka
0: kati awo jajja yali akulabirira nga gyonna gyakutwala chachi genda ekyolya kitegeeza dadi tewaliwongwa nnyo ng'obeera nnyo na jajja ne mami ajja buzzi naye jajja ne baganda ba mama wo si basiraamu ng'olina okubeera nabo mu mbeera yonna okole ebyo bakola ki byebakola kati jajja bw'afaani yasigala akulabirira
1: ma ba anti bonnyini
0: bali bali ba anti ba
1: aba mama be bali bamperera si abasiraamu abalokole
0: kati mami atandika ddi okustruggolinga mu kukuweerera
1: mami naye azze nga struggolinga ng'ayambako era nga naye awaayo sente kuba yagendako ne Dubai
0: okukumawo
1: work nakomawo era nga buli we beetaaga requirements anti wangwe yeyantwalanga masomero g'abalokole ng'amukubira mugamba nze nsobodde kino nsasudde school fees kati gwe leeteza requirement we batyo nga bami asindika ng'asindika era nebigaana then she came back Uganda then na yali akolera mu ICT
0: ICT
1: like omulimu kale ogwa office attender kati ng'akolanga nga buliwe nga mukubiranga nga mugamba mami I need requirement nga asindika wabaayina waba talina nga tugamba tugumiikirizeemu era nga
0: bagwabwe kusasula fees
1: n'ebirala naye nga
0: n'okulabirira wali obeera nabo
1: ne requirements naye nga kale weetaagisa bwe baba tebalina ssente kale zimala we bandyogedde bakubira mami ko kati mami ye yanzala
0: ayina naye okuteeka
1: okay
0: kakati atuulizo mulungi tuline Laila Kabahuma omwana ali part of umka beba mukubaana umka betwala mu ssomero kati omwana ono yafuna challenges abantu abamulabirira nga balokole mbutufu si kibi naye oba oliawo nga kyebasinga okumwagaliza kugenda mu chachi ng'ate yazaalibwa taata we nga musiraamu maama we ku saidi ya taata we jajjawo omusajja azaala maama we musiraamu naye jajjawo omukazi omukyala azaala maama we mulokole naaba nga ye yamukuza nga yamwagala nnyo bambi n'amulabirira n'akola byonna naye nga naye kyasinga okumwagaliza si busiraamu nga kumutwalako mu chachi naye amulagawo nti obulokole yeddiini nti yeddiini si nga bwe tukula bwe tutyo olirayo alwanirira kikye So mwana ono bebo abamu betwina banji babeerawo bali part of umkabana baffe bazukulu bogwenga otuso kubajjajja na ye tutambula tya umko kubeerawo nokuyimiriza omulimu guno munene naye alhamdulillah Allah tusobola sampola mpola kwewena aina kyosobola okuyambako nadala kuumuka mukulaba nti abaana bwe bati basoma bayimirirawo bafuna ebyo beetaagisa nga tewaliwo condition nti okukifuno era kuba mu chaki iyeyo banaye condition nzibu osobola okuyita ku 0754 300 0754 350 300 oba 0 7 8 9 7 8 0 7 8 9 7 3 esimu ezo zileta amanya Akram Lubega sobala kumalire gwena ina chota deko obwetavu bungi kuumuka waliwo abajanga batayiri waliwo abetaage mere waliwo abasome dini yabwe waliwo asoma vocation waliwo abasoma ngalayira abali mu secondary waliwo ababera ku university kugamba obwetavu bungi na enge kigendwa cha umuka bantu bano kunywera mu dini yabwe layire sawa zina akimanyi kati nti musilamu kubanga obusilamu bwe bumuwerera
2: ekitongole kirafu bano kunyweza nokutereza embeera yabo abakegatta ku busiraamu ekya Umka Foundation kikuteredewo programu eyenjawulo eyogera ku mbeera y'abagenyi ba Allah nga be basiraamu abapya
3: nali siina nantambula gyensobola kutambula mu kutuuka eno naye tuyina ebbaala kati nazikolera wiiki namba nampaka 8 ne ntuuka wane eno nange ne nebantula shahada
2: manyo kusomozebwa kubayitamu
4: kati tata ngabo yafa tumalirize okuziika netutula ngabo olaba abantu ne batula ekika abo ekika ne batusosola ne bagamba tuve mu busiraamu tunde mu dini ya bukatuliki nendooza bikoze eki biwedde enkeera n'enkeera kunyumira okusaawasaawa mu mwogo omukazi najjanga kabagamba ayinyumba yo bagiteeseko obuki omuliro
2: ebirubirirwa byabwe
5: mbadde siina ssuubi lyonna nti nange nafunamu omwana asomye eddiini kubanze nayingira bukulu sigisomye naye kaakati alhamdulillah obusiraamu bwange kati ntegedde nti ki butuuse okunywera
2: n'enkyukakyuka mu bulamu bwabwe oluvannyuma lw'okwegatta ku ddiini busiraamu
6: kyala wange yali akyasika omuguwanga akyali mu n'omutima omugumu nga tayagala kukola ki naye wetwatukamuumuka kale balina ebibayogera nebimukyusa
7: najja nze n'omwami wange tetuli bafumbo bafumbo obutukuvu ne batubuulira nenzikiriza ne tufunanika omwami wange n'ampeerawo amakale nga nali musabye n'abaana bange fena ne tufuuka abasiraamu saawa zino era tuli mu bufumbo obutukuvu obujjudde n'abaana baffe bonna era nabo basiraamu
2: okumanya ebisingawo tukubire ku simu za Umka Foundation 0 7 7 9 8 7 3 4 ne 0 7 5 4 7 0 3 00 Umka Foundation giving a hand for a smile
8: wali ofuuseeko ensonga eyingiza omuntu mu busiraamu n'omubeererawo nawangala nga musiraamu ate nga musanyufu n'azaala abaana ne basiramuka n'awasa abakyala ne bazaala amakulu n'akola famire y'obusiraamu ng'etandikidde ku ggwe kakozeyo ku hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama mwagambira man sanna fil islaami sunnatan omuntu yenna senga abaako kyataddewo tekibaddewo twala ekyokulabyako obusiraamu omuntu osanze famire nga si nsiraamu n'oggyayo omuntu omu n'ayitirako okusiramuka gwe n'oyitirako okusiramuka kwe n'afuuka omusiraamu n'awasa n'azaala n'asomesa abaana basiraamu ne bazaala abaana be abo bonna basiraamu Allah agambye nti akuwa empeera bano ze bafuna ate nga nabo tabakendeza hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam akuwa Allah empeera ez'omusiraamu ono buli lwasaala gwe ng'ogabana buli lwasiiba naawe ofuna buli lwasaddaka naawe ofuna buli kintu kyonna ekirungi kyakola mu maaso ga Allah Allah naawe afuusa ensonga akuwa empeera yaakyo ate nga naye takendeezebwa amakulu n'enkya amakulu yaumul qiyama bolipo yimiride masoga Allah chigenda kubelera changu nyo okugamba Allah ti ai Allah nange guno gwe muli mugwe nakola Allah nsima echo bona abato chirina masoga Allah chobora Allah agamba wattaqullah mutie Allah ya chidamu mu aye yo mulundi ogwo kubiri inna Allah mazima Allah khabirun bima ta'malun ategezebwa kubulicho nache tukola kati gwe twale cho kulabirako ngo lunaku lwalero ofuse ensonga ereta kamwenyu mwenyu mu family etabadde mbulungam abafe muri mugo ye ud'u ila sabili rabbika bil hikma ud'u ila sabili rabbika bil hikma Allah gambye mukola abantu okubaleta ku kubo lya Allah amakubo busilamu bil hikma na magezi agechikechi awaguru amakuru oyogereza omuntu nga nawe wenyini amwogereza oyinabu otaddewo obusikiriza omuntu okweyungako mathalan nobera chakula bilako mumpisa munyambala muchi muchi kakati bugatako obulabo buno obulabo nam kubanga nabi sallallahu alaihi wasallam aganti tahadu tahab muwangane bilabo mujja kwagalana newe guba mukoro ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama biyatukubiriza kugaba bilabo kati gwetwale ekyo kulabira ko ngo mukoro gwolese guleta musilamu mupya ekyo kimu nomugulira ekanzu amakulu ogabye kirabo nomugulira enkofira amakulu ogabye kirabo omututte bamukozeeko bulungi mu mbeera y'okumutereza ayambale kitiibwa n'obuyonjo bw'obusiraamu ogabye kirabo bwaba abadde talina mulimu n'ogumuwa ogabye kirabo omwana we bwabadde tasoma n'omuyambako n'asoma ogabye kirabo tahabu laba omukwano bw'ogenda ogugatta ku muntu abadde alowooza nti emikwano giweddewo ne mufuuka nga lujegere ne mweyunga bwe muti olaba obusiraamu bwe bunyuma nga ggwe nannyini kutandika nsonga nti nfuuse ensonga pita n'asiramuka bw'asiramuka n'awasa bw'awasa n'azaala abaana tayinza kubagamba nti aa buli mwana abeere nga bw'ayagala aa era abagamba ife wano feba Muhammadi ife wano feba Kasimu ife wano feba Sulaimani ife wano feba Maimuna amakulu ne bakula n'omusingi ogw'obusiraamu gwe yafuuka ensonga okuleta ekitangaala mu famire eyo abaffe ogabana kyenkana ki webuuze ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuba nti fe yafuuka ensonga Allah namuyisizaako ne tusiramuka ne tukola Allah byayagala afuna mpeera zenkana ki ku lw'ebikolwa bye tukola ebirungi kulwebikolwa byetukola ebirungi abaffe gwo kuleta akamwenyu mwenyu ku matama g'omuntu wakati ng'omusembeze eri mutonzi we Allah kumutegeera sadakatul jariya eyo saddaaka ekulukuta etagenda kusaanawo hatta ila qiyami saa okutuusa enkomerero lwekola ki lwegenda okutuukawo kyobala ebisatu ebyo ebyaggwayo Nabi sallallahu alayhi wa sallam ngaya byogera muhadithi abamanyi bali bongerake ebigambo byabwe bagamba nti omulimu ogwo yakuna laka amalan salih gubeera mulungi gyoli gwe kagukola gwe nga gwe hatta okutuusa baada mautik n'okufaako nga kuyimiriddewo Allah n'akujja mu nsi gw'osigala ogabana nga bw'ozimba omuzikiti ne basigala nga bagusaliramu era gwe n'osigala ng'ofuna empeera nga byonna bimenye kusimba miti kusima nzizi kukola ki omulimu ogwo gusigala gukugasa hatta okutuusa baada mautik lw'ova mu nsi Allah ng'akujjurudde wa hatta wa anta fil qabri ne mukaseera w'obeerera mu kabbuli fil qabri w'obeerera mu kabbuli n'okutuusiza ddala yaumul qiyama omulimu ogwo gugenda kusigala gy'oli nga amalan jariya mulimu ogukurukuta ogusigalawo oba investment jokola ngategenda kusanawo ebbanga lyonna tulifena ebbanga lyonna kakati gwe webuze fi nafsik mugwe oina yomulimu gwokola oba nga Allah bwali bakubuuziza ma qaddamat ligad aha mbulira bwali munsi kike wateeka teeka nga kigenda kugasa leero amakulu kukiyama ngeera gwe toyina abaffe nga kiriba kyannaku kiriba kinakuwaza nga omulyango gyoli gwali muggule n'otasobola kugukozesa yabaffe in wajata shakhsan osanze omuntu alana islamu alangiridde obusiraamu bwe nti asiramusi ali wakati masanganzira talina kyalina noga omwana ono kamusomese n'omusomesa naayiga obusiraamu n'afuuka ekiralo oba dokita obaani obaani kyonna n'asigala ng'asaala n'asiiba n'asaddaaka n'abaana be n'akibasomesa ekyo kyakola maaso ga Allah olifuna mpeera mmeka abange sadakatul jariya tujigaziye tujijja ku mizikiti tujijja ku bohol tujijja ku nzizi tujijje ku miti wabula tujigaziye etuuke ne mbintu ebirala nam ey'ebiseera ebyo emizikiti gyaliwo nga bagyetaaga ebiseera ebyo emiti mu Saudi Arabia gyali mitono ebiseera ebyo amazzi gaali gakekwa gali

0: okujjako Allah subhanahu wa ta'ala omutonzi webitonde byonna na nyinyi kutuma babaka nga abatumye jetuli bajje batutegeeze tiyatekedwa okusinzibwa. Enzikiriza y'okubiri Muhammadu Rasulullah bajiyita baulama tawhidul mursali okwawula eyatumwa. Okwawula eyatumwa kitegeeza nti ono ye muntu yekka mu bantu bonna ateekeddwa okugonderwa kw'ekyo ky'aba alagidde okugonderwa okuli mutulaka okutakomekeddwa kubanga mubaka okuviira Allah subhanahu wa ta'ala. Era tulina okumukakasa nti buli kyagamba mazima nga kituuka ne mu mbeera esinga ne kw'ekyo kye tulaba n'amaaso gaffe oba kye tuwulira, kubanga kye tuwulira kisobola okubeera nga kye tuwulira si kyekyo oba kye tulaba nga si kyekyo, ng'amaaso gaffe galaba kirala naye nga kye tulaba kirala. Osobola okulaba ebintu nga biringanga ebiri nga kiri kimu. Naye obubaka buno obututuusibwako Nabbi sallallahu alaihi wasallam la yakzib, tebulimba, tebulimbulimba bonna mazima meereere. Ekyokusatu, omubaka ono ayawulwa mu kubanga buli kyatuziyiza tulina okukyewala. Eriyo abantu abalala basigadde muntu asobola okuziyiza ekintu naye nga si tteeka ku bantu bonna okubeera nga bakyewala. Era asobola okuziyiza naye nga kyaziyiza akizimbidde ku kwagala kwa mwoyo gwe. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam talina kyaziyiza era kyeyeekesa abantu be okujjako nga kizimbiddwa ku bubaka okuviira Allah subhanahu wa ta'ala, era nga kizimbiddwa ku migaso egidde eri abantu. Abantu bategedde emigaso egyo tebagitegedde, buli kiyaziyiza kirimu omugaso ogudda eri abantu. Singa omuntu agenda yeetegereza biya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyasomesa biyalagira, yani labye nga buli kiyalagira kirimu omugaso mubulamu obw'okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala obw'enkomerero ogutalojjeka, kirimu n'omugaso mubulamu buno obw'ekiyita mu lujja bwe tuyitamu ogudda gye tuli. Subhanallah al-azim. Era njagala mbawo ekyokulabirako mukuzi gamba era mukuba nti tumwawula mu kugoberera tawhidul mursali twawula eyatumwa tumwawula mu kubanga gwe tugoberera mu kusinza kwaffe, bwe tuba tusinza yatuyigiriza yatuyigiriza bwe tusinza Allah subhanahu wa ta'ala ye muntu yekka gwe tugoberera okugoberera okuli mutulaka okutaliko komo mu kuyigiriza kwe ngatuyigiriza bwe tusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Wala bagamba mu bigambo byenga abyogeza buvumu na manyi, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, ateeka mu ddiini yaffe ebitaliimu bimuddizibwa byataddemu. Allahu akbar. Ateeka mu ddiini yaffe eno ebyawukana ebyo ebitaliimu byataddemu bimuddizibwa. Yekka yayawulibwa mu kugobererwa okugoberera okutaliiko kkomo kubanga talina nsobi gy'akola mu kutuusa obubaka obwamuweebwa okututuusaako bwe yaweebwa okubanga atutuusaako. Yatunnyonnyola ekituufu n'ekitali kituufu, yatunnyonnyola bye tusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ampuliriza omulungi, tusaana tubeere nga tubiteekako amagezi era nga tubirowoozaako. Watugendedde mu kuwummula mutwe kye tubadde tukyannyonnyola ekigambo ekigamba nti n'okwewala bye yaziyiza. Waliwo omusajja omu nabbi yagaana abasajja okwambala empeta eza zaabu, eza gold. Kakasa kikkirizibwa ku bakyala kubanga bakkirizibwa okubanga bakola beewundira babbaa baabwe muneewunda etuuka n'okubanga bambala zaabu ne feeza. Omusajja omu nabbi n'amusiŋŋaana nga ayambadde empeta n'agimuggyako n'agikasuka. Bw'amala ogikasuka, abantu ne bagamba omusajja nti wandigiggyewo n'ogironda osobola okugyeyambisa mu birala. Omusajja n'agamba, sisobola kulonda mpeta nabbi sallallahu alaihi wasallam gyanzigyeko n'akasuka. Eryo lye ddaala abantu lye baatuukako mu kugulumiza nabbi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi alazim. Omusajja omulala nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugaana okuliisa kkono n'agaana, omukono negusanyalala, omukono gwe negusanyalala. Lastata'ata, togenda kusobola. Lastata'ata, katogenda kusobola lala kubeera ng'okukozesa. Omukono gw'omusajja negusanyalala. Kati nekyolowooza nti kitono nnyo nga yakiziyiza, kibeera kinene okusinziira ku yakiziyiza. Omuntu bw'amanya Allah tabaako na zambi ttono mu maaso ge. Omuntu tatunuulira zambi wabula atunuulira gw'ajemedde. Omuntu bw'amanya omubaka n'okuyigiriza kwe tabaako na kyatwala nti kitono mu kuyigiriza kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Wala bujja kusiŋŋaana nabbi yaziyiza yagaana abasajja okwambala engoye esukka obukongovule. Abubakari Siddiq radiyallahu anhu kigambibwa nti yasibanga enkutu n'eseeseetuka nekka wansi wa obukongovule. Bakari n'atya n'agamba nabbi nange ndi mwabo, kuba nabbi yagamba nti thalathun, abantu ba miteeka esatu. Hadithi ganti abantu ba miteeka esatu la yukallimuhum Allah wa la yuzakihim wa lahum adhabun alim. Allah tagenda kugera nabo kugera kwa kusasira, tagenda kubatukuza baine boneza biruma agar mbo mulimu akweyesa ngwezo olokwekuza. Bakari natya nabinamga nidda tolimu abo tolimu abantu alabatera okugamba nga boogera ku nsonga eyo nti nange sizikweyesa lwakwekuza. Sheikha Ibn Uthaymeen atera okubuuza nti naye wafuna obubaka okuva ku nabbi n'akugamba nga byagamba Bakari nti tolimu abo? Kyoba okiteeka wabbali. Waliwo hadithi endala ezeetongodde ezigaana okukweyesa, okugaana okuli mutulaka, okutakomekeddwa nakuba nti zaagaanibwa lwakwekuza. Olwekyo ntegeeza mpuliriza agoberera programu eno ekitiibwa nti nabbi bw'alagiranga osanga ekitiibwa mu kulagira kwe n'ogondera ky'alagidde. Nabbi bw'aziyizanga osanga ekitiibwa mu kuziyiza kwe newe wala ky'aziyiza, kubanga okulagira kwe n'okuziyiza kwe bwonna bubaka okuva eri nannyini nsi. Mbaka wagamba hadithi entuufu, utiitu al-Qur'ana wa mithilahu ma'ahu, nawe wa Qur'an ekifaana na Qur'an. Era wano njagala ntuusizeewo obubaka ku bantu abalala abakyalina abayinza okuba n'entegeera eno etegeerwa abantu abalala ti nabbi omulimu gwe mu busiraamu kunnyonnyola Qur'an so si kuteeka mateeka. Allah bw'atugamba okugondera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bwe mbasomedde aya ezaakulembedde, atugamba kumugondera mu mateeka ago ge yamulagira okuteeka mu busiraamu omuli okulagira n'okuziyiza. tatugamba kumugondera mwebi ebitali bya bwateeka nti bwe tuba tumujembe ebitali bya bwateeka tugenda kufuna omusango songa watimu, songa okumugondera kwaffe kuteekeddwa okubeeranga tumugondera n'ebitali bya teeka ebya sunna teekeddwa okubeeranga tumugondera wangu kumugondera kukusikwa kulimu obulungamu n'okuwona n'okwesiima. Oyinza kwogera ki atuwuliriza ali eyo? Oyinza kulowooza ki atuwuliriza ali eyo ku hadithi eno? Kanabi sallallahu alaihi wasallam agamba nti kullu ummati yadkhuluna aljanna, buli muntu wa kibiina kyange ajja kuyingira ejjana illa man aba, okujja kanaagaana. Saba ne bamugamba waman ya aba ya rasulallah, ani ayinza okugaana wange mpaka wa Allah? Man ataani dakhala aljanna, angwone la ingire jena. Wama nasani faqad aba, na anje mene jena aba achikanyi, bimana ingire omuliro. Wete gani sebi gambe ebyo ampuni lizariye. Chubula nti aba manjibu obu silamu, abete gani za Qur'ani ne sunna, batu nulili nsonga zine nya, nibala banti umutu ya nagami nti Muhammad Rasulullah avunanyizi wako ziteka munkola. Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen bwe yali akola sharhi ya 40 nawawiya, yaleete ensonga eziwera omwenda oba ekkumi mwebyo ebivunaanyizibwa ku muntu yenna agambye nti ashhadu anna Muhammad rasulullah. Era nsubira Allah subhanahu wa ta'ala bwana batuwadde obulamu mu darsu eddako, programu eddako, tujja kuba nga tuzitunuulira tuziyitemu tusongereze ku bino byemba nnyonnyodde. Ampuliriza aliyeyo agobera programu ya HTV. Ensonga esembayo olwaero kijagala tusembyeyo egamba nti wa alla yubada Allah illa bima shara, era tetusinza Allah okujjako ng'omubaka oyo bwe yayigiriza. Abanga abali eyo Sheikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala mu tawjihati al-islamiyya ezenja uluzi yawandika risala ntono weti na yonga ajita ajizimbi de kumusingi kwa kubuza na kwa anukula na agama anti kaifa na abudullah, tusinza tuti Allah subhanahu wa ta'ala na abudu kama anuridu au kama yuridu, tumusinza angabu tuagala obanga mwayagala. Chiyava agamba tumusinza anga bwayagala, kati tumanya tutya nti bwati bwayagala tumusinze ombaka yatuyigiriza. Abanga abali eyo Allah tasobola kusinzibwa nga asinzibwa na kwagala kwa mioyo gy'abantu na ndaba yaabwe na ntegeera yaabwe. Nedda Allah asinzibwa n'ebyo byayagala ye kennyini era byasiima. Tetusobola kumusinza na byayagala nga tetubimanyi, tetusobola kubyemanyisa. Kati ababaka ekimu kubibaleeta, ekimu kubyatumya ababaka kwe kunyonyola abantu butya basinza Katonda waabwe, biki Katonda byayagala. Ababaka batunyonyola bayanu tariq almusli ila Allah, ekkubo etutuseere Katonda, olw'okusaasira Katonda kwatulinako twandibonyebonye nnyo nga buli omu akola kyakola alowooza nti Katonda kyayagala amusinze nakyo. So nga ebyetaagisa bitono, olwo Allah subhanahu wa ta'ala n'atumira ababaka, n'atumira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atunyonyole butya bwasinzibwa. Sheikh Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala agamba mu kitabu kye Usulu Thalatha, agati inna Allah khalaqana, Allah yatutonda, warazakana na tugabirira, walam yatrukna hamalan, tiyatuleka utayo uli umakule shayagala, bal arusala ilayna rasula, ni yatumiru mbaka, amana atahu dakhala aljanna, amgone la ingiri jana, amana asahu dakhala nara, amjemi la ingiri umuliru. Allahu akbar. Tiyatuleka utayo Buli muntu akole byayagala. Yatumira omubaka. Omubaka atunnyonnyole butya bwe tusinza Katonda waffe. Olaba enzikiriza z'abantu abalala. Buli muntu wa ddembe okuziteeka mu kyayagala. Kubanga bannyinizo tebalina musomesa. Omulembe gwe balimu mulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate baamugaana. Bannabbi bagamba nti nno bakkiriza emirembe gyabwe gyaggwaako. Ekiseera kyabwe kyaggwaako. Kakati n'enzikiriza bannabbi gye baaliko n'ensomesa gye baaliko abagamba nti babagoberera si bye baliko. Buli omu ayiiya kyayagadde n'akifula okusinza. Singana nga buli bamu abali we bali bakola bye baagala okukola bakola bye bakola ne babiyita okusinza. Abange omubaka waffe yagamba nti man ahdatha fi amrina hadha ma laisa ateeka mu ddiini yaffe n'ekitaliimu kimuddizibwa. Riwayina n'egamba man amila amala laisa alayhi amruna fahuwa raddun. Akole omulimu ogutaliiko njigiriza yaffe gumuddizibwa. Iyyakum muhdathati l'umuri, mwewale ebintu ebizuule mu ddiini. Fa inna kulla muhdathatin bida, buli kintu kyonna ekitandikibwawo mu ddiini kubeera kuzuula. Waliwo abalowooza bwe tuba twogera ku bida ti bida kitegeeza ebintu ebitaaliwo nga nabbi waali, ebyatandikibwawo oluvannyuma lwe, ng'abantu bye baayiiya mathalan tugambe engoye ezitaaliwo mu kiseera kya nabbi, ebidduka ng'emmotoka, eggaali y'omukka, ennyonyi, era batera okugandi nga balinnye emmotoka batugamba nti tebaagala bida naye ate balinnye emmotoka. Tetwogera ku bida, tetwogera ku bintu bya nsi, twogera ku bida mu ddiini. Atuwuliriza. Tetwogera ku bintu bya nsi nabbi si byategeeza. Wagambye fi amrina ay fi diinina man ahdatha fi amrina hadha, ataalikawo mu ddiini yaffe eno so si mu byensi. Leero yabaga ntolaba nti Qur'aani ogikuŋŋanya yali bida n'okugiwanika yali bida, okugikuŋŋanya yali bida. Nabbi yagiteeka takuŋŋanyiziddwa. Qur'aani ogiteekako empeerezi yali bida. Waliwo ebintu nga biyitibwa wasiira, nga makubo, nga si ghaaya, si ekigendererwa. Okuweerera Qur'aan si ghaaya, kuba eriyamba ku bantu okubanguyiriza okuyiga okusoma obulungi Qur'aan. Nekiro kirimu ibaada, kirimu bida. Okugikuŋŋaanya kuba eriyamba ku bantu okubeera nga bagisangawo tekyali mu ibaada. Kati abantu abalwanira bida bakwata ebisubi ne beekwasa ebimu ku bye beekwasa nga nabyo bida. Kati kitegeeza naffe tulina eddembe okusuula mu ddiini ne beesomesa n'obujulizi obutuufu nga beesomesa mu bukyamu. Haditha gani man sanna fi lislami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha, ata azza obujja enkola yonna ey'obusiraamu alina empeera n'empeera yo ya abeera agikoleddeko ng'alabira ku ye. Aga nedda atandikawo mu ddiini sunna ennungi, lwekyo waliwo bida hasana ne bida etali hasana, ebyo si bituufu. Haditha ina sababu worodihi, ena ensonga lwaki nabbi yagyogera, etegeeza abasahaba yaba kubiriza okuwaayo, ne balwawo okuwaayo, ne babaawo sahaba omwasitukana awaayo, naaba ngazizza enkola y'okuwaayo obujja. Nabbiraga man sanna fi lislaami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha. So nabbi yetategeeza nti abantu baddembe, ti omuntu bw'alaba ekintu nekimusanyusa akiteeke mu ddiini yagenda kubeera sunna hasana. Kawalla balowooza. Ekyo ensonga ey'okutaano. Erimbi ey'okuna, erimbi vunaanwa kwoyo agamba nti Muhammad rasulullah an la yubada Allah illa bima shara, obutasinza Allah kunja honga bia igirisa kulawa bia limi koroja hija na kato khudu ani manasekakum mjia kunzi ya kulamu ya hija tia baga ndi buli umako lichaya kato kulawa bia limu bia igirisa sala salu kama raitu mwani osalli msali nga munda bia insala nurusha abanga abali yeyo okugobele lombaka okugamanti Muhammad Rasulullah kukufunana kukakasako okumugondera okumugoberera galla bagamati qul in kuntum tuhibbuna Allah mumugamati mwagala Allah fattabi'uni goberero mbakono yuhibbukum Allah Allah aliokaba agale wayaghfir lakum dhunubakum abasonyiwe nebisobyo byamwe we wali okufuuka agoberera obugoberezi atawuliriza nedda bera omuntu afumintiriza atakulembeza bukyayi ku mazima eyeetegereza ojja kusobola okwawula amazima ku bulimba bona abanga lyekkubo ly'okutte bonaakwate kkubo ery'obutawuliriza ery'okukulembeza obukyayi kukuwuliriza n'okwetegereza ojja kuzikirira saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa ogoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuwa okuteeka mu nkola ebyeyigiriza atuwa okwewala byeyaziyiza atusinkanye naye ku luzzi lwe gwe yasuubiza abantu abamugoberera era atusinkanye naye mu jjana almaru ma man ahabba buli muntu agenda kubeera naye gwe yali asinga okwagala naffe gwe tusinga okwagala okuba naye ye nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum wa nafa'a bikum ntumidde mwenna abatuwuliriza yonna gye musinziira okutuwuliriza mwannyinaze Warda kusinziira Zanzibar programu eno gibeerako nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akukuume omukadde Hajati Safi ndagire najja nankumbi awo n'abakukuuma era abakulabirira abasista babiri Hajati Aisha Mavidini Hajati Safiya mbatumidde Hajati Zahara Amafida Ekibuli kutumidde abenyumba ya Ruanga mwenali Ruanga abenyumba ya Ruwalala mwenali mbatumidde abenyumba ya Haji Mahmudu Katongole omugenze Maganjo mbatumidde familia yoyo nana abajiri mwenna mukadde yasigalawo emaganjo nawe nkutumidde abe bugerere mwenna mbatumidde bwe ntumira bajjajja bamwe waggulu nammwe mba mbatumidde newe mbanga sikuonye ku buli nyumba ati nyumba ya gundi nyumba ya gundi nyumba ya gundi kasita ntumira bajjajja bamwe bensoso kubobera nga njogera mwenna mba mbatumidde nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abakumira abamalire ntumidde abantu mu maka gange aba eke Haji Karunji Haji Abu Bakari Haji Wassa Sheikh Sulaimani Matovu nkutumidde Hajati Safiya Watasnim nawe nkutumidde era ntegeza abantu nti abayizi batandise okubeera nga reportinga ku somero aba Madina Islamic kado wa fe director nawe nkutumidde muganda wange Sheikh Bosa sebo nawe nkutumidde nkukulisayo muhijja saba Allah subhanahu wa ta'ala kiriza hijja za fe Sheikh Ibrahim Ali Chobe Sheikh Dr. Wassa nyana mawo n'abasaze bo Haji Faruku Sheikh Chimoga Sheikh Hamza mwenamba tumidde mgana ya Qasim nawe nkutumidde Sheikh Dr. Sheikh Faruku Ntanda sebo nawe nkutumidde saba Allah subhanahu wa ta'ala bakume mwenna era abamalire abanguyirize ensina enkomerero tumidde abantu mu maka gange assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: buli lunaku olukya twongera okukuwiriza mu mpereza esingira ddala okubanga ya mulembe obutonde makula tukizise bukya tukumawona nkuba mpya katiika ebyobulimi n'obulunzi oyinza otya okufuna sente ng'oyita mu kulima nimu n'okulunda
2: allright program obutonde makula
1: Alright, Mtu ni makula. Buli rumu kaga. Okuvu kusawe mu. Paka kusawe bide sechiro. Ikuli tedua. Magawa Agrofarm. Oyakala kutani ka farm ye ye nkoko. Ye mbuzi. Ube yobumio. Kugawa Agrofarm. Tusubulu kutendeka. Engeri okutani ka farm yo. Ye nkoko. Ye mbuzi. No bumio. Tusubulu kuwa mkoko. Utani kiluwako. Obulu na kuulumu. No kwe yongira yo. Tusubulu genda ugendo tani ka farm yo. Nitukubuli rangeri chi. Jo subulu kutani ka farm yo ulonji. Tutuki helero kugawa Agrofarm. Kufamu ya fe. Ili gayaza nakasajja obatu kubide ku noti biri noti noti chenda mutano nkaga mutano nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu amakumya abiri kumi na musambu abiri tandika famu ye yembuzi obumiu ni nkoko ni gawa Agrofarm.
2: Uwangi, uliotia lero.
3: Ndi bulungi.
2: Tuetege kila naku. Nsubulu kuba kuna abantu benyamba. Ukuba wakumere.
3: Looza kubulamu bwa abantu.
2: Tuozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
3: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa ba Mandela Mirazi.
2: Supreme Fla, ajira mbungu bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mobili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, elange kweza nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Supreme Fla, kuli baba Mandela Miller, zebusega kuronda about Masaka Road.
4: Oluvanyuma lw'okumala emyaka 27 weddo ngajjanjaba banna Uganda Dr. Katumba Hussein owa Uganda Joint Herbal Research Clinic kurebu sabala akutegekedde oluzisira lw'ebyobulamu olw'omwaka guno lwatuumye twegubeke endwadde nga tukozesa obutonde ng'omuntu okujjanjaba mu lusisira luno wakukozesa emitwalo mukaaga zokka olusisira luno lwannaku bbiri ku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 13 ogw'omukaaga ne ku Sande ng'ennaku z'omwezi 14 ogw'omukaaga ku ddwaliro lye kurebu sabala wewa ndi sekati no mutwalo gumugoka ofune namba yo kugenda okujanjabirwa urukulunakululie ojja kugenda ne mitwalo 5 zokka kuna afunire ddagala ngabachala wagenda kubera woku bakebere bizimba muskani nabami mujje mukeberwe prostate gland kubwerere abali nani ya kabotongo sukali pressure omugongo guruma namaguru ozimbo urubuto nokuruma wansi wa kameme ulina arusaze tufuisa bulungi infections kubira Dr. Katumba Hussein ku 0732 3217 10 oba ku 0752 3217 10.
5: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'da. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chikumu musambu katanyeza mira pale FM ketulina te kwalizanya mu program ya Feninganzi. Ata kulaba mkwibaza bina byo sabudde okubanga okola kona dala wiki wedde ne wiki eno omwaka omukadde mumbera ya fene ya jirigoli 2025 otwako mu kusinkana atino za Allah subhanahu wa ta'ala atwa tuwangaza na tusa mudaza lino eri 2026 namu mina waisiza mbere zenja ulotu mwebalizako atene tutakomawo ne twebaza yatumwebaza Allah olokubanga chatu wadde ya kadeni zibanga chatu kubire nduru ewe wawo tugamba alhamdulillahi rabbil alamin era nga bituganya takulaba atakulaba mu 2025 ayinzo kunyoma na yatakulaba mu 2029 anamwe kar ituli era nga tushagira maso nokujukanya nokulaba ebyafayo nebyo mpozi ebyatambula mu bulamu bw'abantu bekisasi abanyi bekubebukoto bonna nga tuli ne mukadde waffe Sheikh Jamil omukulu wetwala eri ekisasi bukoto musajja gwe twalaba nga yagenda okuyiga okubajja era nakuyiga nakola ne workshop ebukoto natandika okukolera abazungu n'embeereza ezifaana bwe zityo nga atavudde eri ntebe najja eno embeera zona twazira mu programu yaffe eri yayita naye nate tubaniriza nnyo n'okubayuza byona bina bimiseemu.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Wa alaikum assalam. Tukwaliriza jeje.
6: Allah. Nage nsanyise hati olwaliro. Njaga tumaliriza akusozi na gugu.
5: Tugende kamaliriza.
6: Fogoleke vikaliko. Sijanga yukuna bate. Bana Uganda banange mwenna. Njaga lukwe baza Katonda. Asabaziseza. Okutuka hano olwaliro bwe tuva bwe twakoma n'okutuuka olwaliro luno okubera okufuano bwinza wa Allah subhanahu wa ta'ala era nokwagala kwe buli ali wano tamanyi lunaku lwaliva mu nsi era buli ali wano okujjawo Katonda yamanyi ebinamufaako oluvannyuma lw'okuvaano.
5: Alright, chikumu sabu karizu wa Pale FM. Wetuli, unakulwa yitu agami, tugena kugela kubigambo, ifuana gana kunaguru. Tuwa yogila naguru, mizikiti, michi, emirirano, vichia. Na ye, osangali yoka kugela kukizo ya kasozi kano naguru. Era, uhuli yao, unutugela kushigamba, shigamba, anti, okutuma yomu chisiramu. Naguru.
6: Ngawe nagamba nti embe ibanja ngawe bifana yatenza kuweza ako bashuka 10 yatenza kuweza ako bashuka 10 na echo sito agala kuogera ko twagala kuogera ku kigamba kigamba na gulikwa lwaki olusozi olwo baluyita Naguru. Ebiki ebyaliko sijja kwogera kubanga nange nazaalibwa amuyita Naguru. Naye bino bye nalabako nga bina ebyali ku lusozi okwo. Ekisooka kwaliko ekidiba nooza nga mubwamu kiyinza okuweza 40 na wano mu 40 nga 25. Ekidiba ekyo tekikalula ate nga kiri ku lwazi ku mayinja. Naye nga abalunzi abaliko ab'ente baatwalanga ku kidiba ekyo ne banywerako. Naye nga kyewuunyisa n'olwaliro nkyakyewuunya lwaki ku lwazi kwaliko ekidiba. Obwo n'obuyinza bwa Allah olaga nti Katonda w'amaanyi. Kubanga ku lwazi uteeka kekidiba nga mazzi gayina we gava nga Mungu yagamanyi we gava naye ng'ekidiba tekikalira. Ekyokubiri kye nalabako nga tukyalira tukyalinyayo waggulu waliwo omusajja dokita yali akolera Mulago ndoza bebaatayakawo eddwaliro erye Mulago obayitanga Micho. Micho yajjanga buli lwakutaano olweggulu okulinnya waggulu ne n'agenda abeerayo n'alambulayo buli lwakutaano okutuusa Mungu lyamujja mu nsi muno naye nga buli lwakutaano agendayo olweggulu. Saamanya lwaki yagendangayo ate nange nga sisobola kumubuuza lwaki ogenda ku lusozi Naguru. Ekyo nakyo nakiraba. Ekyokubiri nakiraba, ekyokusatu nakiraba, kwaliko omweso oguli ku mayinja. Omweso ogwo gulimu empiki ate nga tewali azitoolamu naye nga guli ku mayinja emyaso nga bwe gibeera bagimwemunyumiso nga byonna byonna ku ebiri bikwata ng'omunsi bwe gwanfaananye. Kwaliko n'omutugunda. Omutugunda guli wa kumpi nnyo n'olwazi olw'embagambi olwalimu n'ekidiba ky'amazzi ekyo kyalimu nga n'omu toyinza kutegeera. Amagezi go gategeeza nti buli kyosimba kyonna kibeera mu ttaka naye ku lwazi kuno omutugunda ogutayinza kukala gutyona gwabeera gutya tigwabeerawo ku lwa buyinza bwani wa Allah Mungu n'alaga ekyo. Ebyo nno ebimu ku byo byatuuka okwewuunyisa buli muntu yalinnyanga waggulu eyo era kyafuuka ekyobulamuzi abantu bajjanga okuva yonna gye bava n'abajjanga okusoma okujja okulamula ebiri waggulu wa Naguru. Basangako emyeso, basangako ebidiba, ne basangako omutugunda. Ebira naye kati simanyi bulungi oba ne kaakatya okutuusa leero nga bikyaliko. Naye nga abantu abaali wadda mutwe gwaffe tetwabuuza lwaki omutugunda guno weguli. Tetwakibuuza. Tagusanga naye nga gulinga oguli mu ttaka naye nga guli ku lwazi bizni rahmani yamanyi bwe gwalyanga
5: kukyaliyo
6: kinamanyi bulungi kati sikyalinnyayo naye nga kyewuunya omuzungu yo michengeri yagenda ngabulirwa kutano lugulu ogenda kukasoza ako nakulunga agenda yo nembwazi namale yakashera nakumona deyo nebulirwa kutano tusha mungu ya mujula oba ya deyo wawe oba ya fabufi wallahu alam akala
5: akinkiza kana guru
6: akina guru emeri yaliko
5: Nia
6: tenga kuli kodo wazi.
5: Kavatu wali miako na yangu.
6: Ba ekuta kavali kunga njapo kunga njia. Basi wolo kuteka mumati gua mogo. Mogo na avamu ngamogo. Na chuo na chuo unyanga ukurabanga. Etaka. Mabasimba mogo. Mabasimba lumonde. Yoku pe langa taki yoli. Mungu yari kola langa tedi aluazi. Ateni livamu nemele. Chichari chikulu nyu. Kusoro na guru. Kasembe yoku na guru. Kali buli naku aba government ya abazungu buli miezi mukaga bajjanga okulamula obunaana bwe bateekanga wo simanyi ki bwali bulaga nyinga buli kasozi konna bakatika ko obunaala bwe bali balambye ko kyo babalanywa simanyi bulungi ne kati olwaleero byonna sirowooza nti bikyaliyo bati olabako mayumba ndaba ko ba olaba ko chi mayomba no zano bosho
5: egatule dente
6: waluwo wenengera olushinga wengeragera nyante wali nendengera we nyumba nebangama ati waluwo mwami bayimucha dungu aina peso sese yawande yao te nyumba yagizimba ho ne nyumba bagirekawo ne simuli bantu wanga waliyo abashirikali waguru mtu wabuli jota jirachi
5: tagenda yo
6: tuyo tagenda yo
5: liji mwari langa mapele kati watetu
6: yobyo nabia biya guayo kati olusozi ulikuwa barufuga bachi mngiri yifana buwetu akarala onwari yono nachonzo njaka kuchuku uzako umisele biyari uwe biyabari mwebieda abari mbaba janga mnyumba nga baka eno kusaza juma
5: nga wana mnyumba nga
6: baba teka lako na haba antu mwalimu atu alibuwa neyo mwazi inyi mwazi inyo ya ibe janga kone hivi kama biyasuma kutuwa mwalimu na haba antu haba mbaki mabiga agenda kwe agenda asuma kutuba ni nalama nganga chali chakitibwa nyu olwaliro ekitaliwo nenda kisitawo kyaliwo
5: nakasiraabamaletanga
6: babatwalanga ebimbali bagende basome natamala gagenda bugenzi nti imwali muno muleka ayiddewo ne balimuwanga ekitiibwa ekyo okumutwala muzi oba kubanga ddiini yali kyejesooke kuwa ekitiibwa mu ngeri efaana bwetu
5: nera kati kyaliwo kati bwobeera mu haramu emaka tolaba nti imaamu engeri gyebabaleetamu eri gyogamba abawalimu baabano babayisambuyisa
6: babayisa mu maaso ne makka omwalimu oyo bamuleeta buleesi abeeraku abasirikale
5: abeekabasirikalebaina ajja nasaza nebamuzaayo
6: bamuzaayo naye kati abona abaffe lwaki baagala okubeera nga ba bulijjo kiki banoonyamu obutatwala kitiibwa ekyo
5: kikulu nnyo
6: njagala okimbuulireku naawe
5: nja kibuuza insha allah
6: lwaki kati tekikyaliwo n'ebigambo bye baasomanga era nabiwa ebiri naye babidibya
5: basomanga bigambo ki
6: babitwala mu emimbali balinanga ebigambo byebasoma naye kati olwayo tebiriiwo maama jabu zinagenda alinya ekituuti ngaalinganga atali naamu buwagizi bwabantu abamu omuzikiti ogwo ekirala mu nsi muno bwe bulamu bwe tulina fenna tunoonya ekigambo ekiyitibwa obulungi bw'ensi eno
5: obulungi bw'ensi eno
6: ate n'obulungi bw'okutegera Allah
5: jalla jalaluhu
6: nekyobeera mu nsi muno okutegeera nti ani alina obuyinza ku bantu ani alina obuyinza ku bantu ani alina obuyinza ku kino omanya nti Allah yalina ki alina obuyinza ku buli kintu kyonna kyetulina mu nsi mu nsi yonna naye ffenna ng'abantu abaliwo obuyinza obwo twabukweka nebusigala mchigamba ekirozo bwokubanti buli muntu akole ekintu tamanyi nti Katonda amulaba tamanyi nti Katonda ajira ki
5: amulaba
6: so nebuchokola mukyama nebukiberanga kiri mu nzikiza Katonda ajira ki akulaba neyo lwaliro nno noza kwekubudde abantu bonna mu nsi muno okufuna ebizibu kutema obuzibu mu ddiini zaabwe kubeera nga tulinza kino kyemba nkozesa tukinenya naye okugalangatana kwetugalangana na tulinga abo tamanyi okusoma so nga abayivu tulina bangi nnyo naye ebigambo ebyo byonna simanyi bwe binaakolwa oluvannyuma lwaffe okuvaawo namu okuvaawo abalijja balikisanga batya oba balikiteekateeka batya ndowooza nebembeera nga nkomyawo njagala okubuuza ggwe
5: konnaggulu
6: enaggulu ekyo kyanyala kikomyawo
5: kale awuliriza 17 katonyezimeda pal fm kwetuli nate nkyalinewa ne sheikh Jamiru Muwonge okuva wali mu kisaasi Bukoto mukulu wetwale atera sente wabamatwale okyali kyali sente wabamatwale
6: kiyabanyi wabatwale muggwanga lyonna kambala neggwanga lyonna
5: kambala neggwanga lyonna alhamdulillahi rabbil alamin
6: kiyabanyi wabo
5: kakati twakoma twali tutunulidde omaze otandise okukola emirimu omaze okuyiga obubazi workshop ogitandiseewo batandise okukuwa emirimu abazungu ate awo nga twali tuyingira mu kulaba nti emirimu gitambuzza otya obudde ne butuggwako ntunuulira Sheikh Jamiru ayize omulimu ogw'omutwe amaze okuyiga ate naze njagala mubuuza ohobu walimu ate yabuyingirira wa ate awo abuddiramu wasimanyi netuyinza okusimbula awo
6: akati awo oluvannyuma lw'ensavu mu esatu nsavu mu esatu nagenda okukola edduuka
5: ebukoto owa
6: nendikola eruzira eyo
5: eruzira
6: twali tutunda duuka yali etunda buwunga naye newuunya ng'olwaleero nga bwobaira ne siringi bitaano edduuka ejjula ebintu bingi ebitaano ogijjuza ebintu luli mu kiseera ekyo naye kati olwaleero ebitaano bigula ttooke olwaleero ebitaano bigula mmere yawaka
5: ttooke ate ekiwagu
6: ekiwagu naye mu kiseera ekyo Sheikh Semwanje Mungu amusaasire yajja n'omumyuka we amuyitanga erinnya nja kulijjukira Ramtala yali awo mengo nga yasaza mu muzikiti ogwo gwe bayita ogwati olwali babadde bagukyusiza amannya guyitibwa gwa Kasujja kubanga yabaddewo nga imaamu naye nga bwekityo bwe kifaanana naye bajja n'oyo yali imaamu mu muzikiti ogwo bamutanga Hussein Ramtala ne bajja eruzira gye nali nebagamba ntuzze wano kukutegeeza tukulonze obeere omukulu w'emikolo gyonna mu Kampala olwo nga sheeka bamuwadde ogwa district card nemugamba nti nga kinene nnyo nagamba kinene naffe kyetubudde tukulonda naye nemugamba nti nja kukwanukula kamale okwebuuza ku muzeeyi wange ndabe oba
5: anakikkiriza
6: oyavaawo yagenda owoomulangira agibaatuuka ku ngulu nandoopayo
5: ayayoza
6: naga nti taganye buganye mulangira namugamba nti taganye
5: nti
6: yaganye kalyoza naga nti ndyoza nga akuganye akati namugamba nti muŋambira jje nali ndi awo era wayiseewo ennaku nga ssatu nga bantumidde omuntu tumulangira akwetaaga ngatu mlangira aneta agida chi ano watu mina agama chatenze nchimanyi ya nibanda chimboli de ya nibanda mboli de chijeno mgame chintu gunda gondi kati mkasera ako nange nengenda mlangira chiyantu msizako nanga anti kasaja gwe baku wadomu ni mo gwe dini na ugugana olifuna uwo mkisa gokupira ngo kori la katonda Gomanyobu wangazibu. Nemu nganti njina mnimi janga, jienkula.
5: Jienfula busy.
6: Eee, jienfula busy. Nangani biondabi gati wa mu. Onokola ngeeno, neno nokola yo, neno nokola yo. Ate olisalida magezi amalala. Nangani mbade mkuwa magezi, okirize.
5: Ako.
6: Osinila wewiyo, nangani nadaye ka, nemu zeyi. Namugamba bugambi nti banonze okubeera omukulu wazima already mu Kampala district. Mneina tiyateeka munaga nti kasita ya dini. Nyo nobikola otya nedduka. Namugani nja kubikola. Yakufuna omuntu abeera wali nagendangayo ku makya ne nvaayo kasita maulidi siza buli naku. Nakaseera seera. Wefto tuingira mulimu ogwo tugenda mu maaso naye nga bw'omanyi ebigambo by'abasiraamu bikyali bizibu
5: ebiseera byabo byaliwo bakulonze bulonzi bakusanze kumwika ogwo amini kulandayo
6: bikyali bizibu
5: bagamba batya
6: nalowooza nti byonna biteredde
5: Kampa de office nene?
6: As a dirty door at the Supreme Council. You never did it. Navy Aga no Tedda, no two so valid.
5: Allah.
6: Nalinch rose I went to. Erakati knows of Quereza Morimu is a convosidam. Ovosivian Yaman Nene. O
5: Quereza of Sidam?
6: O Catuario. Mubantu.
5: Ndoiza mbade nga tibi nina kusabia vikaruba na evi yamu evieda na vya karuba nga baga abu gambi nisi seka jamiru kwa mekule mbele bendo vendelio
6: Mabega yona kanosani kongede kumpeo na eka kongede kubanga abasilamu kumulembe guambo gubatu nyumiza Wagamba waluo bali wali ya kasori
5: Na wamu lidawo
6: Ahu wa mbogo Akano nekasamu mkau kuno kumboko wano. Akati umwalimu, waluo umwalimu wa yari ya gale nyo. Sija kukati umwalimu wa gundi, na ye mamanyi. Na akanti, ajia katambala, akasimu ni. Abali mbava mwe chikamba chikanti, akusimu dechi, diba de dagala.
5: Okujia katambala, asimule kumunia, akakomu.
6: Wachi ya kusimu, wachi ya kusimu. Na hini ya chituwala. Babira okuwonereza okwaliwo n'obukyayi obwajja okuva olwo okutuuka mu mwaka gwa 2023 n'okutuuka olwaleero mbeera yaffe
5: kwegamba bino sibibya
6: abaalimu balina ensalo y'amaanyi buli lw'olaba abaalimu abateredde Ya wajjawo kintu ekibaawula. Ne baawukana ono nadda ku kino, ono nadda ku kino, ono nadda ku kino. Naye Mungu atusaasire.
5: Amina.
6: Nga bw'ali omusaasize ennyo. Atuyambe ensi yaffe eno, abasiraamu Katonda bamusaba awulira.
5: Nnyo.
6: Ate n'ayanukula. Nga waliwo ebiseera bingi, babigako eyo yonna. Siraamu baali nnyanga n'ensozi zibagenda kusoma edduwa ez'enkuba. Ogenda kuba ku lusozi nga
5: wansi etonya.
6: Nsubanti etonya.
5: Baina imani.
6: Ah, baina imani. Ne abali mu bali tebamanyi nnyo kusoma. Siyinza kukikkiriza nnyo. Naye bakolanga emirimu Mungu n'agikkiriza. Naye olwaliro oyinza okugamba. Ne munasoma ebintu ebifaanana bitya. Kulana yona ne mukuba wali. Mungu ayinza obutayanukula. Kubanga mulimu. Abantu abatalina mwoyo gumu wakwana gwe musomedde. Naye olwaleero kale si kyekyo.
5: Yes, sir.
6: Naye olw'okuba nga byafaayo na bitu biteka mu mwewe tubiyogera
5: nfulabe embera byaliyefana
6: luli nyo yafana luli
5: kakati bawazo kulonda okiriza kwanga no wafusi no ogana ne bagwe ne bakwale wo mukuru kanti huwaye ana tukaye wati ne bwati na mwele katoke wa seka seka na kati wayo akweza dini genda kati wano jomu ono kumono muganti huwaye kale nzikiriza
6: anti za chichi nya yugede choruvanyu maru yaisho nakiriza
5: okay
6: nentani kukole milimejo no kutusa kufakuru no kutusa walilo
5: okay
6: nalisa bie mbe mpomule atenzile mbiyala ne abamu kubanto abaluzo bulungi
5: yesu
6: nibaka anti ojilo lindako
5: hey.
6: Ojilo lindako
5: wale malido kwa yetebe
6: wale lodo Rwari runo. Nenga mani anjira mpumula ko. Atenda bichi dali chokola.
5: Na bana bitende sibe na bagere maso.
6: Eh. Ori na ngamba. Nti obonye ojja kubanga oleso buzibu nene. Kubanga oba mu bintu bino. Obanga agambye nti omugugu ogwete kudde. Oshola wali buli muntu ye naro ndi mchayagala
5: ekitali kitufu
6: ekitali kitufu ogiro bela wo nibayogera yogere bigamba awo besijja kuogera
5: yeso
6: ninganji kanjina nguma
5: kanjira nguma
6: kanjira nguma otusa mungu rwana ekiriza obandi bamu bulamu shekhe shekhe yali no yo shekhe mwaje atuchali wamu fenna ya ganti wali mbuno te wagala kuva mu kifo ove mungu ofudde ova mu kifo ngo ofudde nyamuganti kizo kuba kitufu naye abalala tebayinza kubera ko mirimo gye banakola aina bo sega tukiteka kikisira imyaka 10 imyaka 5 nabala bagire ki
5: bagibawereze
6: ne abali mura ni wabayi mama ku muziki ti tasobola kubako so nga tekuli kompera
5: tekuli kompera
6: ne loza ayabamu bakitibwa kyabantu bakulembera
5: okay
6: ne ndoza wenchi wenchiroza ne kati gwe byola byeko ebitontono
5: yekeja
6: era nga mungu bwana kuwa obuwangazi
5: obino
6: obigatta gatta goroza yoki ekinzo okutuyamba
5: bintu bingi nyoro kuba masa yitugira kubyogerako adalambu kulembeze wa usilamu atene na uyafai wa yunga yoge detu ya kubiongela kuna hii waliwe njagade nti omulangira wa maro gamanti wa ya ganye o yunga ucha ofisi
6: ofisi tetuzina ni omulangira ya kule ya kia fayo na aduwa kumulembe kwa semu anji wanga kasi mungumba mungu wa msasili ya tani kwa kazi wa Kampala
5: Kasimulumba. Mwaka shogo.
6: Msavu mwebili.
5: Msavu mwebili.
6: Mwabaru ndi nabudali zake. Kasimulumba. Yanonya ofisi kwa tinakolida. Kampala mkade wa gulu kaso zikali. Na agama nti kayumba kaka pelikano. Matuwateka ofisi. Neono kubango busiamu. Buli kibakola tibakiteeka kumulaka kumukimaliriza newa ndoza wi wa mwezi gwalinga gumwe ebiri okolera mu kifo ekyo oluvannyuma ate kasimu ye n'amala n'agenda ku mirimu gye emirala n'ali kawombogo Abdul Kadir Abdul Kadir yajjanga mu woofeesi nga si woofeesi eyo naye yasipulimu eyenkulu wavana ya nagenda wavana ya nagenda nokutu solo aliro office yo sidamu ya Kampala district tell you tena shubuli mukanzo ya itedde tell you
5: ya shubuli mukanzo ya shubuli nate wazi
6: aha kaje obokirizo batokiriza go sala magezi
5: okay
6: niwe kolida office nga bono jira chi bono bora bi nenge yemiliyo yono jititenka nyamu
5: nokujigusa
6: nokujisa ha kati oyinza okusanga nga buli muntu yenna guba omulimu tembulya kyagenda kukola tukuwadde wa imam agenda kubukola atya amateeka agafuga obwa imam tagayina engeri gye yanayiza mu basiraamu tagirina
5: nakamunakaeddagala
6: kati

0: Ibn al-Qayyim yagamba byatuka nga ku aya yonna nga mwetaavu mu kujjanjaba omwoyo gwe nga giddinganamu walawo mi'ata marra kagibeere mirundi kikumi walawo layla kakibeere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwoomi bwa Qur'ani.
1: Eno ye Qur'ani ey'ekitiibwa, faayo ogiwulirize era weefumiitirize, ng'ekuleeteddwa Bamuze Engineering Company, kampuni ekulembera mu kuwa obuweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage. Basange ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba obakubireko ku 0414-232-203 oba ku 0704-362-041 oba ku 0772-783-51 Bamuze Engineering.